0: mi ba balẹ nipa ojo balẹ ata shara shara diamond fm 8.7 nipinlẹ Kwara oba gbogbo won la ase
1: Prophetic Sunday for the month of May with the team Covenant of Goshe. Majamu Goshe ni. Majamu to ba Bramuta. To fi di baba orilede. Majamu na un fohun si be. Baba to ba yi kwatiri jo e da Majamu. Si ko si de yi. Prophet Dr. Debi de ro baba ni ajo e Majamu na si un fohun si be. Eh, let us Sunday day 17, 24, at the 31st May. Ni Jesu ti mama sokale to ti mama ba won pe ni e da Majamu o toto. Dere di ako beri on le 4 p.m. Ebiti Olorun yo ti ma lo ba so be je be ade bayo ati awon ase Olorun ati awon lori emi pelu ba bo lu pade jo prophet of God the Father in Rome JP abanu ya juwe iwo sa ti ma

0: bo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo kerinla. Today is 14/05/2026. Gbogbo eyan omo Olorun Pastor Dekunle Epaphras woli yin lo nkiyin to logun to logun emi ni mo nkiyin teleso teleso emi mo nkiyin pe e ku ojumo mo gbogbo eni to dide nle to se ami saju aye ninu aye to nba lo yi wa ri isinmi emi mo si die lana ohun ti Olorun nikan le se nibo le wa gbogbo eyin omo Olorun e dide e ma bo nibi pepe e kan wa mo e wa joko e wa mo wo mi e ma bo nibi pepe daddy eyin na e wa joko nibi pepe yin ibe le ti ki baba yin pe e ku ojumo baba e wa mo yege bayi bi e yege bayi bi igba ti eniyan to ra degbe lati ki baba mo fe ke ki baba yin lori joko ko se nkan kan laaro yi baba ti wa baba daada ni eni to ni oye eni ti o fe fi ya je wa so bo se joko yen mommy be se joko yen gbogbo eyin sona church pepe yo pomo ni ninu awon services yin loni be ni emi oluwa so lenu mi oni ki so fun yin gbogbo eyin te ti te saba lo sona church o de be laaro yi fun di kan tabo mi mommy se le gbe orin kan soke be se joko yen eyin te wa lori Facebook mo te orin oni si label meta lati bi dupe lowo baba mi baba re emi no gbe temi soke nbi o e ma mi e ma dupe e ma so ko se Olorun wa gbe oga awon eyan re ni o emi na so pe afo eri afo ajine afo umetume afo dodo eni kan ki le wi yen o seun ana e seun oni o e seun igba ku gba e seun ojo gbogbo gbogbo bi o ba tin gbo mi ba dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife eni to fun agbara ogo ni fun o Jesu mummy e wa dide nle daddy e dide nle e je ajo ki hallelujah la meje a si fi ogo meje ti oni ni 14 nibo le tin gbo mi bo ba ti le ba wa ke inti Olorun nikan le se yo se ninu aye re ikan ninu awon nkan ti mo so lana ti Olorun le se oni pe it is only your God that can lift Olorun nikan ni mo gbe eda soke Luke chapter 1 verse 37 oni ni tori ko si ohun ti Olorun ko le se awon to ba tele trend wa so ana so be se nlo so na church nkan meji le nlo kigbe oluwa gbe mi ga Olorun awon eni to ti ga elekeji te nlo kigbe oni ma so nisin Olorun nikan lo le fun oni sinmi eyin wo le nfe isinmi lowo ogun jija eyin wo le nfe isinmi ninu idamu to wa yen oda mo nbo e ja ki hallelujah la meje wa ma foke bo ba se nfo be ni agbe ni o gbe oga bo ba se nkigbe hallelujah be ni afun ni nisinmi yo ran isinmi wonu re oni lo pe ojo keji gbogbo eyin te ni bottle water lowo ejo e tun lo mu bottle water e mu pade mi lori Facebook o Dekunle Epaphras bottle water wo di eleke tabai eyin sona church olukuluku o mu bottle water re lo si sona church laaro tabi ko lo mu bottle water re ni sona church oya aki hallelujah la meje ati ogo meje somebody shout hallelujah seven oya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meje ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Jesu gbe owo mejeji lori mo so pelu ase ninu awon ti won gbe ga laye kan si ami lohun oke kaka omo won in the name of Jesus ati so yen ni ana done and dusted eti mo fe mu loni ti atun jo fi gbadua emi oluwa lohun fun oni sinmi e kigbe baba fun mi ni sinmi olorun nikan ni Jesu nikan lo ni sinmi lowo ninu iwe Matthew chapter 11 e wo nto so ni verse 28 oni e wa sodo mi gbogbo eyin to nsise ti adie wiwo le lori Emi o si fi isinmi fun yin. Emi o fi isinmi. Oni egba ajaga mi si orun yin. Ki e si ko eko lodo mi. Nitori oninu tutu ati onireli okan ni emi. Eyin o si ri isinmi fun okan yin. Repetition for double emphasis. E meji lo lo ri isinmi. Eke eni ma ri isinmi. Odekunle epafra wa ri isinmi. E so lo si waju ke so lo seyin. Odekunle epafra wa ri isinmi so te me. Odekunle epafra wa ri isinmi. Wa ri isinmi o. Odekunle epafra wa ri isinmi. Gbogbo eyan pawopo gbogbo eni tin wo mi. Gbogbo eni tin gbo mi laaro yi. Mo kede re ni. Loruko baba ti omo ati ti emi mimo oya gba isinmi. Gbogbo eyin te wa ni side osodi. Ewe nla primary school tin be ni osodi. Ni agbara Olorun ibe la lo ni ojo Saturday ni ago mefa idaji. Lojo Saturday. Ah! Pepe yo pomo. Ibi to ye ka lo ni ojo Saturday to koja a le lo be fun idi kan tabi omi. Tori pe awon eyan po ju be lo. Eje nso be enikan ni woli se fun wa lanu tin we in gba nu tin o yin ko leko ati badan la wa tin fi ase lati bi ran se sibe ki nu me kwa pahaya sa ki mo ton oje sa odo jesu nikan ni simi wa ko si asaju esin kankan to le fun oni simi ju jesu lo gbogbo enu mo bi le so owo mejeji ni jesu fi gbaya to ba lo yewo nu bibeli Bayro pupa ni won fi ko be. E ma bo lodo mi, ma fun yin ni isinmi. O so lekini, o tun tun so lekeji. Mama, to ba nilo isinmi mo wa bo lodo re. So pepe yo pomo ni agbara Olorun, ni gbogbo Sona Church loni. Gbogbo eyin te wa ni Sona Church. E mu bottle water yin, e mu dani, ma gbadura si to ba ti di 6:30 ni isin lori YouTube ati Facebook. Mo gba Olorun gbo pe didun losun oso. Gbogbo bi ti Sona Church wa ti bere na lati show ibe ni won ti gbadura mo nbo pelu nkan kan o mi kan be lowo awon pastor ta won ofun si omi owo ti e mi kahala dash gbogbo bi e ba ti nbo mi ba se se ni wema lana niyan afan omi kan si omi afan omi si omi o omi owo re o si tun ni ti ilo anda ajo ni oni lo pe number 3 mo ti ni wa ike lo sake wake ma ro mi si to ba lowo lati fi ra odidi to ba si le ra bottle water because to ba pe ojo mewa nkan meta la nse si mo n gbadura si mo n soro si mo n ba omi e soro a si n gba testimony si ma tun se be lori Facebook ni si ma se be lori YouTube ma se be lori TikTok ni si ojo mewa omi yen la n pe ni omi iyanu to ba le ba wa se be wa odekunle epafra wa sori Facebook and mo gba Olorun gbo pe didun lo san oso gbogbo awon to nwoju Oluwa fun oko ti nwoju Oluwa fun aya nje je mo pe ni gbogbo ago meje ale mo ma se nkan kan lori Facebook o le mo nta se eje nde mo se Jesu a mo fun yan ni isinmi si a mo tun ni le e won ti ya iso engineer e gbe mo iwole mo si lanu le le pade mo
1: e da ko yin mo ibi te ti wa ati nto lo nse fun
2: Ladi Muhammad lo ko mi.
1: Ladi Muhammad.
2: Beni. Lati Jos ni mo ti lo si Eko.
1: E gbera lati Jos Odeku.
2: Mo lo sise lodo obirin kan. Odun kan atosu mefa ni bayi.
1: E tin sise be.
2: Ti mo tin sise lodo re. In ti mo kan ri ni pe ijo keta ti mo de be. Baba kan wa si ibi be. Won kan fo si mi leyin bayi pe a je lobirin yi o mo toju re o emi o si mo itumo re ngba ni ba Nigeria bun de sike pada
1: eni su ta ni won so fun pe a je lobirin
2: won so fun obirin ti mo nsise lodo
1: pe a je re o mo toju e
2: dada ngbo wa di joke ta won wa ba mi gba osi ati kenken wa ngba won ba mi gba wa won ni kin fi we mo sa fi we oto ijo keta bi mo se lala I pe enikan gbe roba si mi ni waju oni ki mo to lati gba na ni mo tin to tin ba ti to ba ti di laaro tin ba sun awon na won wa ji mi pe ki n dide tin ba dide gbogbo ara mi o kun fun ito yo saba mi yo ni eko eni e sa pe ni site lo we won ba mi mu aso ti won ba mi tele won ba mi fo nu o
0: ah eni sugo awon te n sise nbe anowe bin ba bo to si ami eni tin do ma nlo irawo re eni tin do ma nlo ogo aye re ni bigidi to ba wa ina oluwa ko jagba sida so e to sara
2: beni
0: te ba ti wa to sara yen
2: yo wa
0: won ba yin nu
2: won ba mi nu
0: oga onu
2: beni ta indi akara popo fun ko risirisi isu taba wa de idisu yin mo le to to eme 50 lo ori aga ti mo ba joko si ta ba se ra minerals fun mi won ma ra iyan yo samara nko risirisi
0: ka e ma je
2: ki ma je ma sama je na ni iwa gbadun o da be ni pe boyo mi ti tan lara mi ni bikini tin ba lo sibitu won fun mi logun o na ni o sanwo ogun ngbo tun ya
0: e ma pastor mi

0: sento eyi to sa sele ni di endi ile
1: ko sagbara mo omi ara ti tan won ti fomi ara won so mi ara ti won
0: o wa dijo na wa si wa omokunrin kan be ti man se ganagan lodo wa ti le ba ti mo ma mo kirun legbe kan yo wa tan olorun ojiji yo a mo pariwo si mi leti mo wa dide njo na mo ni a wa si o mo pe ara mi o ya bo se n pariwo kini in disturb mi lo ba ni ah iya ya wusa e wo ba se ri igba te wa lo hospital ta wa kiyin ohun ri pe hostage le fi mi te yanu bayi ohun fe fun yin ni ororo amo won omo bi ohun o ti se mo ni ororo ta n fin din aka o ti to mi para ko ni waju mi lo ba si mu omo ri minerals lo ba se si o gbe soke bayi mo ba ni ibi to gbe si ti ekute ba danu o wa mu omo ri re nle lo ba mu omi lo ba bu fun mi lo ba ni awon wa sibi bade o da ko ibi ibe
1: in Jesus city
0: e pa won o gba won aje akan wa lateko ni gba ti won lo ni won fun oni ororo ati omi yi mo ba ni wo gbe kale segbe mi nbe emi mo ba sun niba mo ji okan mi kan ni a mu omi yi ni bi mo se mu omi mo wa da pure water si mo wa mu gba mo mu mo sun mo sa ri pe awon to sere sere ti mo ma nseun ko e
1: olu

0: wa bibinu mimo ti jade ni eyi o fa aye lara e gba awon oluwa lati seju yi lo o ya po jade lara bi loruko jesu o ya ba mi o jesu oro mi dawo Oluwa wa na wa ya mejeji soke ah olomo lo yo ya yi won mo tin lo tan gbogbo eyin ti e tete fura ti won ti se ase pari ise si ara yin je ngbo bo ba le se ami ni igba meta ina saju oluwa oju awon ote erin mo so le kan na ina ko ti owo aye jade lara o In the name of Jesus. Sit down. Mom baba mama is in do mommy. Sit down.
1: Ngba bi mo se lo mi nta.
0: E ba lo mi le ba ri to serese.
1: Eh ito na wa dabi ti tele mo wa se sere story ta ba ntin din kan ti mo ba ti wa nbe mi mo to ni. Awon eyan o si mo raja dada. Won ni fa ki ndide.
0: Ah ah ti e ba ti taja. Eyo lo mo to
1: ina ori apoti won ba mi te aso
0: won ti aso le fun yin
1: eh ah nto yo wa adide yo ni ha saso mi ti tutu ni ma ni e o ti tutu yo a ma so mi wa yo fi ma wa ro
0: ni nigeria yi ona we me ne ke toli abadasha oni ni mo gbe idajo mi mo so kale alagbara to yo lenu Ina mi mi mo ya kolu wa. Ni seju ka tewo yo ma dun jo gbadua. Eh aye le. Eni kan ni ko sesu bi kaka o ma tara re sa. Atewo ma dun ya ya ya. Oluwa.

0: Emesida.
1: Imo se fi ese ba roba na danu gbogbo abo tan fi dana nkan kan o kan
0: loju orun yen
1: loju orun o kan dale mi lori ni o se wa dale mi ni gbogbo ara asawon na ti ji
0: bi mo won ji
1: mi sun ni ore ani bi mo se gbori soke ba ori oju emi ati won kan se meji ni won ba ni ejide orun o si time sun orun radarada time
0: se loju aye won ti so yen
1: loju aye ni won ti bi mo se ji ba ti mo e mo pe eyan se ba
0: eyan se ba o kan laju
1: mo se wa se ba mo kan ri won lori mi ti won se ba mo se wa le mi pe kin dide lori e ninu bi mo se dide nu bo se nkan ra mo mi nu ti mo ba gbe yi won ni mo gbe ti mo ba gbe to won ni mo gbe mo se ni deru mi ta ti won ni ke mo lo
0: won deru yin ta won ni e ma lo
1: won ni monitor e fun mi ni owo tin ba fi le lo nisin ko si owo ti mo fe fi gba ile abi kin fi sise won ni kin ko waju awon owo tan ba fun mi ko le sanfani fun mi
0: won ni owo yen o ni sanfani
1: won ni ko ni se anfani fun mi bi mo se gbe bagi mi nu ti mo wa se alaye fun ya yi lo wa ni
0: yawo
1: ya bi
0: eyin le mu won wa ni
2: daddy nkan to sele ni mo ri won ni itambe yen won wa nsoro won tin che testimony yen fa awon eyan emi o ti e mo pe family mi gan ni won bi mo se bi mo ebi emi wa ni nkan te so yi o ye ke share testimony won le ru nba awon won wa ni ko sibi ti awon o de si mo wa ni mama e fi oko bale mo ni ki wura to dan mo ni yo la ina koja mo wa ni mama mo ni te ba mai mo ni emi tori pe owo ile mi ti expire mo ni won le gba ki fi won si odo mo ni sugbon ton ba le ma sun waiting room ninu garage won wa la won o sun titi ta won o fi share testimony pe tori emi yen so fa won pe ta won o ba share testimony pe ogun yen tun le pada bi emi iwon ba nkan ti mo ba wa ni mo ma wa fun won ni ounje mo wa ti n ba won wa ile pe ti won ba ti e ri ile ti won o ma gbe pe won o le ma ta oja kekeke ti awon na o fi le survive mo wa bere pe awon omo nko won wa ni won ti ko eyin awon omo si awon
0: omo melo le ni
1: omo meta
0: ni bo won wa
1: o kan be na Abuja o kan be Jos
2: pe awon omo yen pe won ti ko eyin won lo je ka won wa se omodo lati Jos wa si Eko mo wa ni pe ko si kan ti Olorun o le se pe kan ma gbadura won wa ni lati gba to ti de bi mo ma nko won won ma dura gba tele mo sa nko won bi won se ma gbadura won ma
0: kile
1: emi gbo nti won ma wi ni ke se pe boya ma gbo agbon mi gbo
0: gbo nti won so bi bawo
1: gbogbo nte ma wi emi gbo ngba ti o mo mi la
2: mo ma wa ko won pe bi won se ma gbadura won wa lawon o kin sun tele pe sugbon lenu gba ti won de biba won ti wa nsun mo wa ni o ye kan se testimony
0: pe won to se tun to
1: Olorun mo je
0: I will be like gbogbo eyan omo Olorun e wo bi Jesus se fun iya yen nisimi ebi lo ngbo inti nsele la wa ngbe jade odekunle e papa n lo sori Facebook mo n lo egbe omi yin pade mi nbe baba mi.

je nbere latagba ti bi le tori pe ninu ife se won se eleyi ti yo waye ife se won se unity cup ni mo gori o iko egbe egbe bo lorile de nigeria awon iko egbe egbe bo labele mefa ototo o na ni wo darapo ti won o ko pa iyen ninu iko ninu ife se won se ohun iko egbe egbe bo le super eagles orile de nigeria awon wo atawon wo ni joseph arumala lati ninu iko egbe egbe bo le korodu city oda iko egbe egbe bo le nugo rangers ati shooting star ati rivers united gbogbo won na ko agbe bo lule agbe bo le meji ninu iko egbe egbe bo le nugo rangers rivers united pelu shooting star agbe

lawa yo menu ere ori odan onibudo onibuzo 100 meter o na lo ti se kini o na lo ti yan ya lori le de gana to tun ti se kini to gba mi wura iyen wa le gege bo se wa bayi omo na tun di record omu sowo o so omo na je o jose mo ti kuro nbe ayo po rara saaju ifesowose ife aye agbaye eleyi to ma waye to je tawon obirin iko egbe agbebolo falconet orilede wa nigeria awon agbebolu wa lobirin to jori won wa labi ogun odun ninu ife aye agbaye eleyi ti won o lo gba eni to je oluko ni won ati eni to je amugbelegbe Moses Aduko pelu keleji omeke won ti so yipo orilede nigeria a lo soju orilede yi dada wa ni nitori pa awon agbebolu ohun agbonje fe gbegba wo bo to ba ti dojo e ti ji

0: ipo kesan na ti lo daole mi won ni sa to nbo se mo reason why ani pe se mo di ede gangan ni wipe ipo egbe agbobo lastor via to nba tun jawe olubori ni roba to wa e mo wipe o ti ti ge ticket eyanfu kini o eyanfu UEFA champions league tele to ba tun wa lanfani lati ti gba europa a ja wipe ikan ti waste fun kan niyan tori pe po karun na lodi mu awon marun na si ma lo latori lede gesi gege bo ti wa lapa ti beyen bonu mo tu duro re wipe ta lo fe ja mi ko la europa awon o so di wowo ni brighton na tele brentford gbenu kan iko igbe agbebo lo jesi 49 point na wa npo kesan everton 49 point na na wa sari fu amadi sunderland jo wa ni 48 point ni to fi dori newcastle to wa ni 46 point se wa re lati number 9 jesi yen lori newcastle number 13 se ra wa me gbogbo wa ta wa nbe yen o ati ma bi tori ngese re tori pe ko si ti o le sele gege bo se wa lapa ti be yen e wo awon tan ti gba go wole dada eli brotherland lo gba 26 goals wole igor tiago enu ko igbe agbabo lo brentford 22 goals ni yen gba wole semenyo lo wa npo kata pelu 16 goals gege bo se wa lapa ti be yen na tun ni yen o ya mo tun ti kuro nbe lori le de france e sa mo pe paris saint germain awon yen ti gba nti won o ya papapa Lens ati Lili awon yan na darapo mo PSG na jo lo gba champion Rennes yo lo gba Europa nigba ti mase ti o lo gba conference awon wo lo mi aye ngbe lo Metz Nantes ati ko igba gbawo lo GC Nice awon yan lo mi aye ngbe lo even though awon kan wa to je pe tan ba sora pitipiti aye le gbe awon na lo latori number 13 sori number 15 won awon wo niyan anger Le Havre Ozie awon yen na ami meta pere ni nbe owo lati le yowo pada gege bo se wa lapa ti beyen awon owo na ti gba go wole nbe dada eje nkan si yin leti Le Pau agbabolu ko igba agbabolu Rennes ni 20 goals lo ni nigba ti Mason Greenwood o gbe sumo ni po keji pelu 16 goals omo ko igba agbabolu mase ni gege bo se wa lapa ti beyen eje si yan na na le lo ni rabaji ga ti lo ni regere fin tori pa yo po lapa ti beyen o ye ban ki awon omo orilede Nigeria to gbo nje fe gbe toton ran ti gba plate e bo yin ayan nana
1: e se won ni kulubele alakun ko si wahala lo nje be ni ri wahala lagba lo a de ni dam bi afowo mu ko a ki gbo yin te gbo wa kakiri agbalaye pe e ka ro e ka san e ka le le se diamond la wa le se diamond o de ni baje
0: amen
1: oju te fin wo wa eti te fin gbo wa ko nda bi kata te ma na wo si
0: amen amen
1: oruko temi o ti yi pada le kan so gbe ni bolu aje ojo loruko temi bi boy tech no gbele kini e kule o
2: a ni ibere ki so nise e to ba forisi to pin
0: lagbala
2: fun awon arsenal ati manchester nitori pe ibi ta ti wo idije yen gan a fe fi fe da fast manchester mo o da pe fast manchester chelsea ati man u oni opo awon wo pe a ewo ni ke gboro mi de leru ile jona e lo la gota ko ye ko to bayi a ki gbogbo an to n bo wa nle tan de bo akakiri agbaye ile se diamond na pe bi ayo de iso ni bara duro ko mi
0: o ya bibo wa wa lati soro ba awon ti jesi se bayi ati ti ma ma yu an support man city lori kasna mo gba league o se ale to be a ma ba ni so ka fa ni tan ya ni abi sa mo gba ni leti korunkun se je bi o da lana nenu idije African Cup of Nations awon tojori won wa labi odun 17 iko egbe gbogbo lorilede Egypt ati Ethiopia omi lododo na ta Cote d'Ivoire pelu Cameroon meji sodo Cote d'Ivoire fifi ya je Cameroon bo je je pogba card jade ko lori papa Uganda na pa DR Congo le bi eran ami ayo meta sodo ni o na gba card jade ko lori papa Morocco pelu Tunisia omi eleyo kankan la won meje jijota e je ka bere lati nu idije Premier League lowo ta wa yi orisirisi nkan sele awon lolufe ko igba gbagbo lo Arsenal awon na o fe gba awon lolufe ko igba gbagbo lo Man U ni ba won ti gba kankan kan gbe PFA award kan gbe ile omo awon Bruno Fernandes lowo egbo oro laarin Declan Rice ati Bruno Fernandes ani gbe ile lowo
2: ori to ba wo ibi ti nkan lo ba abo mo pelu awon kin ton ma nse ni pe awon igba kan na wa to pe eni ti o gba EPL o ti gbari dada ṣugbọn sisin odun emi wo pe to ba fi le mu Arsenal gba oju woye temi ni emi so ni pe ti kin ba fi le gba Arsenal tan ba fi le gba emi wo pe inu player Arsenal o ni o ye kan ti fun en ti kin to ba gba nitori pe ta ba wo kin ba na igba ti kin tan ti en to je to gba kini bi e to pe ti ohun ni o ti wa dadari ne ne ba 2011
0: so jan wa ni gbe kini oke
2: a fantasy fantasy o ti se wa pe ka se dagba league igba to se
0: pele o
2: pele 2011 2012 gba yen Arsenal gbangba fantasy lo wa nbe an de gba EPL ni 2012 2013 Gary Bay o gba ni kini Tottenham an de gba kini EPL o ma ri be dada sugbon nkan to kan wa se ti kan pe sa yi ni pe ti Arsenal ba ma gba EPL ta ba wo pe over 22 years ago an ti gba EPL ati pe takotako ti kan se declarize se emi wo pe ti an ba ma fun eyan ni kin sa yi en to ba je omo Arsenal o ta bo Man City na fu sugbon kin na Bruno emi na wo pe mo fe je ki o se iranlowo bi meji si ti to je pe tale o mo tale set in record ko mo je pe boya kini e ti ko si lori pe o fe set record e to pe to ba wo bi dije meji meta bayi
0: meji ko ti lanfani lati gba
2: yin o kan kan ko ti ri anfani asiran so a fe ko ba kini Kevin De Bruyne ele to se ni 2019 2020 ati Thierry Henry ele to se ni 2020 2002 ati 2003
0: oda e je ka wo ifesewonse ko egbe agbabo lo Manchester City lana ke o ye ki Man City ti gba wi pe ko egbe agbabo lo Arsenal ti gba league pe ko da gan tan ba se isiro gbogbo ami won po o ye kan ti gba pe ko egbe agbabo lo Arsenal ti gba league tori pe logo ti ko egbe agbabo lo Arsenal ti wo ba ti fi ya je Burnley bayi o me lasan ni ko egbe agbabo lo Arsenal nilo tabi ki ko egbe agbabo lo Man City covid remi en to si le mu ko egbe agbabo lo Arsenal nilo omi o ni pe gbogbo ifesewonse Man City to ku ko podo ta o me kankan ko sugbodo fi dire mi ninu kankan bodun mo tun si ti soro kan lana o an wi pe lowo ta won wa yi awon na nlo si European competition awon o sere an si gba iko egbe agbabo lu Man City lo gbe ose
1: e se te ba wo idije yen ba se enu gege be yan kan na se ri pe na se di bo se nlo inu mi dun idi ni pe o di gba ti league yen ba tenu bodu
0: o da to sele nice na lo sele lowo lori le Scotland
1: den
0: gba ti keleji ya na jo to go o di so ataye yen won ya sori video won fe le fun lorun gan pa sori video pe o se to ba wa go tori pe iko igba ba won le na ni o ti wa loke tele o wa loke won igba to go an wa na modern well ni 3-2 o ni fi bo soke pelu 83 point awon mejeji na wa gba last match
2: awon ati na de won
1: ti o gan te ba wo kere ti ya na cho lenu do me e ri mo pe awon winning goal lo ngba wole fun won ida kan gbe
0: won oya je ka wo ti ko gba gbabo
1: be cherry biti kan wa bayi ni England cherry idije yen gona bayi se ra awon mejeji ni won fe fi dire mi Arsenal na o fe fi dire mi masisi na e ba wo idije yen ni se je ta ngba ti masisi ngba ti e abi ana
2: emi
1: ko kan wo pe ni e ba wo first half gan mo wo pe se ki se 0-0 na awon ile ma gba lo be cherry kan ti mo ma like masisi si ni pe Man City ma ni kankan se ni first half se to ba ti da second half yen go a ma wole ni but se ri Arsenal bayi o ni mo le so pe o ni gogo ojun wo pelu kan to wa nle bayi o gogo ojun lo wo Arsenal pe te ba de wo last match won ati Crystal Palace e ni mo pe agreement kan wa laarin awon mejeji se ti ge bayi o lo ma fe ki game yen ko fe open fun Arsenal Duma City lo then 2 point wa nbe 2 point and ele to ba tun mu Arsenal na we ma se
0: mo ti yan kan ti mo fe
1: yan na ti ke ba add 5 point but o di gba ti diji yen ba pari but to ba ti le mu Arsenal we ma se o to pada si 5 point e ma ja tan la
2: won nkan to kan nbe pe di prince ko di pa ku nbe awa na a ti nfoju si pe lati je keep e gbona nitoro pe ta ba kan ranti a mo nkan to se ni 2011 2012 ti kin gba Man City ati kin Man U to pe
0: just keep PR.
2: Ben keep PR. Ni kin pe Man City 3-2. Go kini e ba do tell you. Amo to
0: je. Ta wo mama you think you be.
2: Ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati Ambudo mura die ati Man City
0: be Man City se wo wi pe Arsenal ba na ko egbe agbabo lo Burnley se fu amorogbo
2: Tell me, the Green Bowley Crystal Palace, number play last.
3: No, Crystal Palace, last game.
0: Crystal Palace.
2: Tell me, they might play against Crystal Palace. Be Odomiji Meta, Olu Alarin, final Conference League. So game here, Oshi.
0: Oh, poof. Oh, but I'm not Man City, no, Baston Via.
2: Man City, my play, Aston Villa.
0: But I want to make it to
3: Man City,
2: Aston Villa, I my play.
3: Palace, no.

0: yolongo ji ekiri ji gbora tana danu sempin night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorun sun bo se nfe to ba woju ago to ri pe o ku iseju medogun to fe sun be sempin night horo meji lura were were ni sempin yo ma sise lagu ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati sempin night je je kule ni ise re lagu ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise ti pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka po ogun yibo lo se bara re o ba se were leyin ojo keta kan si dokita re sempin night
1: e fori irora wa bigba o sempin oko yin ti de
2: ikani to jale jako to tan kari aye
3: gbogbo wa ni gboro ti mo ki lo ngabun
4: aspapa o mo pope oni moji igba ti gbangba to wa degun gedere
2: ayo ati idunu yin lo je wa logun
5: we are people we make you happy we are SAPPY
2: pelu Diamond FM igbadun ti o lopin ni
6: after working kiloku igbadun loku ta wa je
2: ani ninu ohun gbogbo aye ope tun yo
7: se olorun owo ju mi je
2: awon ti wa ni o Diamond FM ikanni alayo ni wa

0: to akiwa pe aku ojumo ni o ni ni ojo kerinla ninu osu karun odun ta wa yi ojo bo mi na lo tun de lo ni akin ka bo so di akotun eto yin eto wa eto a tu pa le royin ni kan ni diamond 8.7 o wa ni lu lorin ni ile kwara se bi ko seni ti o gashin ti o ni jupako bo ti e fe jupako esin teyan ba gun yo je keyan jupako
1: mo mo juju kuju
0: to o de lo uro to ni atun pa le royin lodo ti yin bo le se npe awon kan koko ajimuni awon elomiran ko je tan so lororo
1: awon na tun menu
0: awon rafe awon grace awon semi lore lororo bele kayo ti awon gbelura ni le badan amola lavure ati abule wedo
1: wa fi monomi le
0: ehe agero ogun be gba legbe ogun bani ise ti royin de lo uro to ni ohun wole ti o yato si panda tuta ni awon le bo miran taiwo adeyemi lo kan mi
1: e ma fi emi ote eleji re
0: o pin mo ni
1: awon agbabo won ni o gberin o gberin
0: ru de ni
1: Ego de dia sgo gbogbo ayi kai tetin bo aloju mo tun ni o ti o da bi se dada la ba yin oko yin ko aya yin ko awon mo yin ko yin ko ni se wa wa la mo gbe on to da se ko wa nipa laanu wa ti awa ti won yo sanu fo agbe on te mo je de egbo awon iroyin ti o ma de lule bi apo wa bi apo yere to yato ti ajara buka e mo koloko gba di o a jo mo ganu se olorun waju oye wole lo ko temi o
0: all right baba elemude lo wuro toni
1: da baba o ma fi ru e lo
0: a fi tiba ko won wa lo wuro toni ni awon we royin a si lori lo wuro toni only straight line diamond fm
1: after
0: le
1: kunbe
0: lo wuro toni bangade daily boss guardian gbogbo e the nation lo wuro toni won mu kan le ni waju mi loni ola
1: ore eleji re punk na tu tabana re si waju mi laaro toni leadership on bembi the nation eyin guardian gbogbo e parapata lo ranju kankan kan ni waju temi laaro toni o ya gbe body o
0: all right ola lo wuro toni mo gbe body alaye lo n gbe body mo wa laaye lo wuro toni
1: alhamdulillah
0: keke royin ti mo gun loni ola ile gesi ni keke mi de lo wuro toni mo wa naga lati yara re diamond to wa ni ilu loni omo fun lede we pe e wo kato soju kan na suru kito kole ho igba keji adari agba ile ise ijoba ile gesi nile yi gileva ti fidi e mule ifarajin ijoba ile gesi lati nigeria lowo lati dekun ipenija ijenigbe igbesumomi ati awon iwo daran miran to n se akoba fun alaafia orilede yi leba lo fun lede nigba to soro gege bi alejo lori eto down breakfast show ni kan diamond ni owuro ana ojoru gege bo se wi o ni ewo ijoba ile gesi ti korede orisirisi eto pelu ile ise alaabo le nigeria bi ile ise olopale ye ati eka to n dekun igbesumomi lati pe nigeria bori awon ipenija eto abo to n koju diamond omo ti kanlekun loro oto ni ola
1: okay lai elejire o
0: kini
1: o fere gege o di wo ninu wero yen punch to jade lojuma tu ni ile ise are ibe ni mo bale ka si o injojo mo pe won je ko di mo wi pe are bola ameri tinubu je ga baba go omo lodo deck ni o ya suro oki olori oko bam bam nile wa nigeria lo ma faraje lati mo iru gogo ohun idagba soke ba eka eto idoko lori lede yo leyi ti o n fa oju agba aye mara lokokan ejeje oni atuto atuto eyi ti o nlo labe isejoba re bola medi tinubu lo ma tin so eso rere o eni tin se olubadamona pataki leka iroyun ipolongo ibare ni soro si are alagba sunday dare lo ma fo kenke oro sigburaye o ninu atejade kan eyi to bile de gamboro sigburaye ni ojoru sajo ikopa are bola medi tinubu ibi eto kan leyi ti won pe ni africa ceo forum 2026 late one yo wayo ni lo Kigali ni le Rwanda o gbo balance le lo ni soki punch lo se ri oro laaro toni elejire
0: all right ola lo wuro toni je ka jo ko worin lo si le Kigali ni lu Rwanda lo wuro toni vanguard omo gbe dani ola
1: je
0: lapure sori keke mi lo wuro toni keke
1: ro
0: oro mi pin aro ni pin
1: mo ni future
0: all right keke royin ohun ile Rwanda ohun na mo gbede lo wuro toni toni ta wo ba ke fun ni a pada ke fa wo pada na mo ni lara igbese laje tun agbeyewo de ba bi awon eyan se nwo ile yiwa are ile yi bola ahmed tinubu lana ti sala ipe nigeria ohun na yo se agbeyewo be yo fi emi more han si ile Rwanda bi bayle de wa fi le mule pe amule nigeria oni won le wa lo ogbon ojo gba ko ni le Rwanda la nse wi pe won gba iwe ase lati wo ile hun Rwanda fi de mule pe igbese na ni awon na pe tori pe eko na ni wa ni ile adulawo iroyin fi lede lati owo iroyin vanguard pe are tinubu ati ojugba re to je are ile Rwanda po kagame awon mejeje won ti bere igbese lati pe ibasepo to wa laarin ile mejeje lorese wale si vanguard soro loro toni ola Rwanda de ko gbera
1: oga ile Rwanda de ki gbera lori keke yen
0: oro mi pe ayan gbo very soon pa jabensi
1: ma wori ko so to lo wo le si amo sori keke yen ma da nkan egun o be re gege o gbo awon iroyin to loju kan kan ni waju temi la ro tun ni o mo fi kan ko ni guardian gbe punch gbe the nation o na tu seri e ganu si o ajo eyi to ri si eto idanwo igbani wole sile eko giga ta ma si jambu ma ti jade si bombo o nibi ti won tin fo kenke oro si gboro yemo ni egbe wo eye wo e fi wo loko kejeje won ni bo tin lo la won na tele o won ni seri ohun to ni se pelu eto idani leko lori oro isiro ta ma se mathematics egbo lati wakati owo ilo ki mo se tulasi be ni ki se dandan o lati fi wole sile eko giga papo julo awon ile eko giga fasiti kokan emi ko mo so be o ajo jambu lo tari e si buraye ajo eyi to ri seto idanwo igbani wole o sawon ile eko giga ta ma si jambu ni won mo ti kede re o gbangba gbangba yayayaya si buraye o won ni atunse lo mo ti de ba eto igbani wole sawon ile eko giga fasiti kokan nile wa nigeria be ni won te pele mo bi pe on ni se pelu oro isiro ta mo se mathematics won ni kini ohun bi won ti fi ebo bo ti fi seri e won ni mathematics will no longer be compulsory for admission into many courses bi won ti ko ni ni awon ile eko giga kokan ni ti toro ile wa nigeria eni tin se adari eka ilukoro ninu ajo jambu ohun iyan alagba fabia benjamin ni o mo si paye oro won o lasiko to lanfani lati mo kopa lori eto television kan eyi ti won ni ile ise diamond fm leyi ti won se akale re ni irole ojoru o salaye so won waju oni bo ti de je pe ohun to ni se pelu oro isiro yi iyen mathematics lawon agbon kokan iyen specific discipline te ma eka to ni se pelu imo ijile science won ni won ni lo re won ni sugbon fun awon eka toko ti won wona ati wole sawon ile eko giga kini ohun ki ma se dandan mo koda ki se tulasi mo o gba balance be won bi kan ko punchy o seri e gbogbo won patapata ni won ganu si laaro tun ni leji
0: all right loni ola daily post o mo gba mu lo wuro to ni keke royin mi nigba ti mo gun garo waju aburada nla kan mo gbede lo wuro to ni toni elerunrun bayi onama loni amu iya re igun egbe oselu ala brother pdp ti ta minu tura kin dare ti mu a to se deba ilana ti yo lo lati se eto dibo komese yo fun egbe oselu ohun atijade kan to lede ti won buwolu la towo akowe iporongo fugun egbe oselu pdp ti tura ki ohun ini enemo bonge ati en to tu je akowe oro eto fun igun ti tura ki ohun ti o fun losi dakasi shan lo fun lede ni anajado atijade on fi de mule pe pe igbese ro se koko bo je pe awon toro kan tin ra webe papa duro awon odije kakiri tibutoro le ye pe kan ba won satunse si lana to dibo commerce yo hun daily post so ro to ni ola
1: so eleji re bo tin lo la wa na tele lokokan ejeji bo bangbo e mo meme emi ko bo so be o awon mo dilede nigeria won mo foju awon oloselu ri koda bo wa sese o agbara oke le mo sise ni bi eto idigbo gbogbo ti o waye lodun 2027 emi ko mo so be makinde lo fo kenki oro si gboro aye o Gomina Seyi Makinde 2.0 ton se keji lowo ni ipinle Oyo iyen Gomina ipinle Oyo lasiko yi to menu e ni iguraye onimero Seyi Makinde o o mo ti jade si bombo o ni bi ti o tin ju ogulu tu oro fokan jegbole mu o salaye oro lorin kinwin o ni egbewo e fi wo eyewo o ni bobade odo 2027 ni bi eto dibo gbogbogbo eyi tan wo lokan kan yo o lo sese ki agbara o kita mo se federal might kikini o ko mo mo lagbara o lori erongba ati iwoye awon modile de Nigeria bobade odo 2027 lasiko eto idibo ohun o fokan ke oro na si buraye ni ojoru lasiko to n kopa ni bi eto akojo eyi to ri to ni se pelu igbafe ni ipinle Oyo ninu gbogan ayeye eyi ta mo si University of Ibadan International Conference Center ICC Makinde ofi dani loju a bi pe on to down loju tada ni pe awon modilede Nigeria ni won mo bi ti wo down la won si bo ba di odun 2027 ati pe lagbo osilu opolopo nkan lo mo ati ye won bayi o o sala ye oro so won waju o ni bo ba di asiko eto edibo na o la won modilede Nigeria won te ka pira fa won adari eyi to wu won ti yo si mu ki nkan ko tubo senure fun won emi ko so Gomina Seyi Makinde lo fokan ki oro the cable na to sell here ganu siro yin laaro toni o
0: all right ola guardian omo gbamu lo wuro toni keke royin ti mogun waju ajo EFCC mogbede mu wananga lato okan to pada fun lede wipe agbalagba to ba ti so agbado mori yo pada di alawada adeye awon osise gojoba le ye to finama awon to ba sowo lo mokumoku EFCC ti panpo fun gbe adari agba kan fun gojoba le ye to ni si oro ina mana mana iyen energy commission of nigeria we mustafa abdullahi lori pase gbayo owo to billion lọna egbeta naira ton ni o fi eyin pan iroyin fi lede panpe ofin won mo fi gbe abdullahi ni ilu abuja ni ana joro leyin gba te minister tilere foro na mana mana salem mama oni won ni o na se pasipayowo to dindi e ni billion lọna mokan de ni ogoji naira gaidia lo so lo to ni ola
1: oda elejire ko to ri pe morile oko ajeje sare jule mo papa bi ogan je orun mo jen ganu si ipile rivers ibe ni mo bale ka si o elejire o di wo ninu weroyin tribune to jade lojuma tun ni fubara o mo ti jinya ahiso iroyin gbo yi so yi aroye ote tawon yen gbe po yen kire bi pe ohun mo ti ju egbo oselo apc lepo bi amukosan o ati pe ohun ti ko eko hun lo sinu egbo oselo mi na o ni sonjo ko so n to jo o oni digbi bayi lo ma wa ninu egbe osilu apc eni ti se gomina ipinle rivers lasiko yi alagba simi laye fo bara ni ojoru ni o ma ti ko ipako be lo fowo osi da awon awuye wuye aroye ote gbo yi so yi leyi ti won ni awon eyan gbe po yenu kire nibi ti won ti fesun kan ti won fi lo baba baba ni gogo gongo wi pe se ni o ma ti ju egbe osilu all progressive congress apc lepo bi amuko osan o ati wi pe o ti ta koso lo sinu egbe lumina oni sonjo oni ko so n tojo oni bo tin lo la won tele o ninu egbe oselu apc oni digbi bayi lo hun ma wa ninu egbe oselu ohun fo bara ni o fo kenki oro hun se iguraye to sise afomo oro na ni kete to pari eto ayewo ti ile ewo sokan e to gbe ni psychiatric hospital ni itombe ni ipile rivers oni e ma lo ro obe ja ni tori wi pe digbi bayi lo hun wa ninu egbe oselu apc to won si gatan o we wala nsire tribune lo seri oro laaro tun ni lejire o
2: chai my head oh oga landlord why you dey shake like ceiling fan eh my village people don't come again oh ah, this one where your body hot so you don't do test
3: yes see result oh
2: Oga landlord, no be your village people. Na malaria, you need Luta. Luta na better medicine. We dey knock down malaria. Oya siam, take am.
3: Hey, thank you, Oga Luta. I don't dey can't pay.
4: Luta, brand of Artemeta and Lumefantrine, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.
5: Everybody say thanks, Luta. Malaria's in big trouble.
6: Ziyara ta farko a gidan Sirikai na kusan kiran ƴan sanda bayan murmusa don kullum Mr. Chef sai na ji miyan kuka ta fara turanci har ma anta Amina sarauniyar iyayi tace a zuba min a kwano in tafi da ita gida
7: ji dadin dandanan al'adu tare da dunkule mai saukin marmasawa na Mr. Chef Beef mai dandanan daddawa da kuma hadaddan kayan kamshi Mr. Chef dandanan gida dandanan al'ada.

0: Wow, 3-in-1. Omi ni koloku ko fi kun.
1: Kivo.
2: Gary Mix.
3: E ti ri to ma sanwo gegege nigba to le roju lowo oja lowo to rele. Sha ti download Femtech mobile app nisisiyi. Ko si ma jifai diwo ipologo to nlo lowo lori owo phone igbalode smartphone, laptop, idegbegbe electronics, awon ohun elo solar ati be be lo. Ma se je ki farabande olojojumo lori oja ni ile ise Femtech yi fo eru o. Kan te atejise I lori WhatsApp si number yi 0099996565. Ko le ma wa lara awon eni akoko ti o ji fo oja wa gbogbo. Ri daju pe le ise Femtech ni o.

0: Toho, eka mo pada sori eto yin eto wa eto e ba wa da si ni kan da amreti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kora lo ni pelu Taiwo Adeyemi alejo mi loni awon ni Malam Afis Abdullahi Asunde topo lopo mo si ore joba awon ni won je egba keja dari edo egbe oselu ADC ti won dibo yen ka to yo lekan egbe oselu ADC ipinle kora awon meji ni won so pe awon je alaga yin tan dibo la ko ta wa yi yen honorable Matude Muhammad to ye pe ni gba kan won ti je alaga ti lu PDP ipinle Kwara ri atelomi bi ta yan bere ni pe egbe oselu ADC to ye pe ile yin gan e ti rito to ye pe awon eyan meji lo ni awon ni po alaga tan dibo yan yi seyin lebe to ipinle Kwara Malam Asunde
1: a seri oro te bere o da pupo tori pe oro ti o ba soju eni ati fesi re o kinira eyan e mo pe egbe tan ni osi te mo pe egbe to ba leyan na ti mo nja to ba je pe egbe oselu ADC osi ni ipinle Kwara bawo le yan meji se be mo ja sipo alaga nja si pe ife egbe ohun si wa lokan awon eyan na fi du pe emi mo fe de be iwo lo
0: eni osiko
1: enu oko ko niyan se enu mi oko ni lorin se mi ti wa nisin enu gbogbo olorin si loko lemi lori pe Afis Asunde o deputy youth leader enu gbogbo olorin si loko lori honorable Sambo to di ako apolongo PR egbe wa ni Kwara state enu gbogbo olorin si loko awon merin ta wa lati olorin enu gbogbo olorin si ko ni awon to wa lati olorin west enu won ko ni awon to wa lati Barutin enu won ko ni edu party di moro enu ko ni ife lodun lawon mejeji tin wa laga ibi ta zone alaga sinu eh get nkan ti mo so ife lodun la meje itijo wa awa ti fi gbogbo eto kale tori pe lojo yen na a gbe kale segbe kan agboro alaga e kale ngba mo pe egbe baye gba pe ke se consensus e bara e ba won soro kenikan o fi le fe nikan nibi te ba ti wa ba won soro ti won ba ti gbo won ni enikan jade ki won jade ki won se election ki gbogbo awon eyan o to wo meke oro pe ayan delegate o si manisin bo ba ti lagbara mo lo se ko yan jade so igba ta de debi kini yen mo wa nbe emi ko ni mo se mc lojo yen bo ngba to di po doro yen mo ni lati gba microphone mo pada pari mo se mc ta fi pari program lojo program wa bi mo ti mura lojo na mo mura wa studio loni mo wa ni ero pe yo daru ni ko ni daru
0: o tin daru bayi
1: n ko daru to ba daru to ba daru my brother to ba daru ah ni successful congress.

0: si pe ojo inauguration wa ni ra alaga meji alaga yo kan lere
1: itori oro ADC o dabi pe akese kan bo odo oni tin fa
0: ko so ni oni
1: eni suru madam asunde
0: ko so mi pupo mo to ni o mo fa
1: ah onibra asunde madam asunde
0: now
1: already si pele kora akese kambodo oni tin fa ti ma mu awon moye yin eni suru
0: okay
1: ti depo o tin di pe enu yin o ko mo lori pe emu alaga
0: ani e koko yo enu egbe oselu ADC oko ku nbe
1: ni pele se fe lo de ki se ADC ni
0: ife lo du ADC ni bo local government e yo kan ni local government e yo kan o le gbe 15 local government sare iti mo fe je ke mo ni e local government e yo kan ninu 16 ko le gbe 15 sare so ti nkan ba je 16 te yo kan wa da nbe e le so pe yo kan ni o ba ti 16 je 16 e ma gbo 15 ya so pe eyan yo kan yi ma ba ti wa je ejo legbe kan ni ita won no si fe ko ri be enu won si ti ko ani ko to di 16
1: o ya mi
0: le ni 14 ola ni 15 ko to di 16 ti inauguration ma wa ye boya Monday abijo wo ti inauguration ma wa ye gbogbo omo ipinle Kwara ofe ti gba alaga e gbose lu ADC
1: nkan ti ADC so ni pe egbe ti yin ato si egbe PDP APC te pe won ti ma ni fanfa eni suro malam asunde
0: mo gbo yin
1: kan te so ni pe egbe selu ADC ipinle Kwara e ato si awon egbe oselu to ku bi PDP APC ṣugbọn e wa si wa de bayi pe enu yin gan o fe ko tori bi pe kan enu yin ko ni ko ye kipo alaga ma fa ifanfa kan e mo nkan te nse lo oto
0: my
1: ko
0: brother
1: ko ye kipo alaga je fanfa na egbe oselu
0: my brother
1: edi simple e kwara
0: my brother egbe oselu APC tin se joba loni nijo tan se congress won wa la wa nbe
1: e won be
0: ati ra won to ke nijo tan pare congress tan si ke lole alaga tan paru le alaga egbe oselu APC nipinle Kwara leri ni kete tan pare congress ipe iwo ko la fe kini kan ni o se ko sele ni se video re go viral ni egbe tin se joba lowo nu to ni Nigeria to ni Kwara so kini egbe alatako to ja si pe awon tin se joba loke yi awon na ni won fa bere gugbogbo egbe alatako ndi
1: ne report ten so
0: eri wa video lo viral
1: eri wo leni
0: mo ni video ti won pariwo koda leyin igba ti video won to lo viral tan awon kan tun lo le gbe awon ta nso yi ti won tun lo gbe won pe nkan bayi kilo ite
1: pa do laga ni pe ijoba to wa loke lo fa bere gun ADC
0: ah se gbogbo se ko clear si gbogbo wa
1: eri wo leni lati fi gbendi
0: eri ta ni ni pe tori pe egbe oselu APC ni Nigeria leni won ri pe ko si daada kan ta won ri se fomo Nigeria egbe alata ko si ni o gba amọ won ti gbagbe ni pe nijo ta le Jonathan lo ajo pawopo le lo ni apapo eleye lo le Jonathan lo apapo eleye un la won o fe gba ko le awon lo ni ti o si se okay e so fun mi se ni Nigeria leni se egbe oselu APC won ko bo PDP
1: mi o nere ente mi
0: se won ko bo ADC se won ko bo aga won ko bo akodu won ko bo gbegbe ka
1: ki mi o nere ente yin pe
0: ki lo de egbe to ba je egbe to ni nkan se ni eni 31 governor gomina 31 ti owo olu won be lapo won ki leru n ba yin si
1: emi fe bi pe se APC lo ni ke ba na fi balase adeun
0: iru adeun o la ba na fi balase
1: pe e fun ni ipo igba keji alaga
0: alaga okay
1: ni ekun dibo ila orun arewa ilorin northeast
0: okay
1: ṣugbọn nigba yin gbeyin awon abasila wa awon atiku won ni ko se se ipe ekun dibo to na atiku ni abasila wa e wa fun na fi bala e fun ni ipo financial secretary ni zone
0: okay okay se yan je ni se ipo ti won fun yen se vice chairman yen injo polo na fi bala gbe
1: and then you can see the deputy national chairman.
0: My brother,
1: tell us all.
0: My brother, any
1: deputy national chairman.
0: Any suru deputy national chairman. Any bad, nothing low sub will nearly egbe. Tell you about low sub will nearly egbe. Koda mule, the president in Nigeria. To my question, sub will nearly no sub with that domain damn. Oti yato sigati, and yak bo building diamond di kalete wa viseli egbe. In jela kai do go yai.
1: Oluwa fa te pe ipinle Kwara na eyin te wa lati
0: se won yo kore won yo kore ko meni
1: olu fa le pe nipinle Kwara na en ta lati PDP na lo se DC e ti gbe gbe mi bayi gbogbo awon te
0: tori pe
1: ani suru
0: now
1: awon te ba le DC nipinle Kwara adis alaga bayi ati mi te fe mu na awon mejeji o PDP lo ti wa
0: eh

0: o e ka ba pada sori eto yin eto wa eto e ba wa da si ni kan da mo de 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwa lo ni pelu taiwa de yin alejo mi loni awon ni malam afis abdullahi asunde tan pe ni ode ijoba awon ni won je igba keje adari awon odo ti won dibo yan ninu egbe seru adc e ka ti ipinle kwara mo bi yin le kan ka to lo pe awon yan ni egbe oselu adc ipinle kwara pipe eyin na mo pe awon te ko dani yi bi awon malam Bolaji Abdullahi gomina teleri gomina Fata Ahmed se pe PDP gan won wo pe ko in 2019 won wo pe ko gbe won to won gba sike senator lowo won fun elomin awon te ko dani yi won ni kan tan pe ni electoral value bo le se fe se
1: awon wo lo so be
0: seyin lo gba be
1: akori be ni
0: Bolaji Abdullahi to ba jade nlu lorin loni mo ilorin le wa nigba ti awon PDP se rally won se lo fa won se ni lo ni ere APC na bo se to se braga bi da le kwara o le kwara wa si lo ni abi governor teleri fatai ka lo si sare kan kan tele mi sare won lo tele won abeyin gan na bayi
1: o ti todun melo te ti wa ni diamond
0: e ma so se be se lo ni o ti pe
1: o ti pe okay lati gba ti diamond ti de mo sa mo pe gm kan na diamond nlo e mo pe ri won pe na fi retain won se mo pe ti won ba ni ti tan ba ni nkan tan pe lamuye tan fi le ma je lati gba on di si won ni joko nbe e se so me pe gm diamond to ti wa nbe over 5 years e wa ni gbogbo staff to ti lori yo wa pade yo wa ni se bi mo wonu office won mo lo ki won nisin ajo sepo atojo to ti pe ni mo fi lo ki won so eni to ba nso pe enikan o ni value ninu oselu ko mo nkan tin so ni oselu se olomo oni yawo abi oni mo fe fi itan kekere kan baba saraki nigba tan wa senator awon ati senator olomoda abi senator kan sa ni sa won jo nwa won wa na fe digbo won digbo lowo ipon wa wa ni draw pelu eni yen dede na wa were lo koja lojo na lo digbo eyo kan against baba saraki lodo na se were yen o ni value abi ko ni value were to riri o pe nu ka to wa so pe ni to riri o pe to se minister eni to se rep eni to se gomina odun mejo awon ti won so gangan ni ntin je electoral value nu opo lowo ti sonu
0: igba ti mu kokan e to se commission se ministry a ri pe iranwo yara kan ipinle Kwara no se ilu lo ran lowo be o ti kun yara yan na bayi
1: o se
0: e to se gomina eni se ro se gomina ri to para se minister to se para se commissioner ko ju gomina na a ri pe iranwo yara kan nipinle Kwara no se ilu ran lowo be e ti ku yara n bayi
1: iran lowo yara ten so ilorin mi na lowo jojojumo la si mo dupe funun le na
0: e get le saraki abi
1: ah olomo saforiji baba sara ko tu je ka ri emi dr bukola saraki lo peju bayi lo tori pe owo to fun o lo nje nijo kan to ba ni owo won e so owo mo bo ninu oselu e ma nwaye be tin ba wo pe oke bi ti mo wa yi emi na fe lo danra wo idunnu lo je fun dr bukola saraki pe awon omo ti mo bi na tin bi mo awon to roye ni won mo ntu pe won satako sa iwuri ni pe ah mo mo dupe o baba mi bi mi ah baba dr olusola saraki bismillah kulu allah ke ya le da ke ba mi ke bismillah arrahman kulu allah had allah samad lam yalid wa lam yamkul ko se ni ti o toro ki omo to ko ni primary school to ran ni primary school secondary school university ko wa tu jade ile iwe won ko tun wa gbo onje lowo re iwuri nla ni fun dr abaka bukola saraki pe won ti e le mo so pe ni adc awon ti o build awon soja re to build ni gba to ofin ni gba ti won fi wa lodo re awon na nsa dari egbe oselu adc iwuri nla ni
0: awon to binu ku o
1: won a binu kuro
0: nibe
1: mo so fun lojo ti mo ko wa seri eto yi ipe malam Bolaji Abdullahi dr abaka ramdakanike eyan o le soro dr kanike fun mi mo sumo daada ni nijo ti won o lo ati gomina afata hamad won kan so ga won ke se binu ti dr bukola saraki ba pe malam Bolaji Abdullahi ni pe bolaji bolaji kilo kore kiri ababu megida mo fe ke
0: e ma bo ni PDP bayi
1: mo fe ke se nkan bayi gege bi oga ti o ba papo mo se lu won rira won kira won jo nje won po kini wahala temi
0: iyen ni pe loju yin ba ke se so ni pe ominira oni Malam Bolaji Abdullahi Gomina Teleri Fata Ahmed oni won gba kuro ni Saraki
1: se eyin rojo ti Bolaji Abdullahi wa si radio to wa ni Dr. Bukola Saraki ko se dada fun so egbo ninu
0: re ti mo bere ni pe won ti gbominira ni bayi no selu
1: ah eyan le ni freedom
0: boya won ko le amunisin
1: un amunisin ko ko si tin ja amunisin kini ja amunisin ni bi teri o ba ti
0: eni won gbo mi nira le so
1: e mo gbo eni ti eriri o ba pe ni omo so pe won mu sin
0: eni won gba omi nira
1: e mo gbo eyan to se minister labe eyan
0: eyan
1: to se rep labe eyan eyan to se ko wa ni amunisin te ba ti wa gbo lenu ru awon yen pe won ni
0: eni suru
1: eni suru te e le gbo lenu minister kini pe nigba ti mo ku ni pdp o tori pe mo wa lowo amunisin tori pe mo dupe folon mo le loko temi eni suru mo le loko mi gege bi afisa sude bo ninu egbe oselu pdp ati ajo sepo ape Dr. Bukola Saraki o ton tan rana oruko yen kakiri
0: gbe e ti mo bi
1: no mo e mo wa gbo mo wa me egbe ti mo le se mo si me egbe ti ni se npinle Kwara to ba tun dola
0: e le se pdp to ba dola bayi
1: tori pe mo mo ti won se nu leun lana kin to kuro nbe
0: apc nko
1: le se tori pe egbe ti won pe legbe apc egbe banuje ni
0: lona wo
1: egbe ti o mo nje gidi wa sori te gbogbo alajo n ba ti pdp se joba
0: apc banuje ni npinle Kwara
1: my brother
0: egbe
1: suffering
0: to de pe o ti se ona to de pe ijoba to ti lo pile Kwara won ti se to
1: iru ona wo lo se ti joba na o ti se to se bi ona ta won joba na da kale lona ton tun dai ki lo de ta won o bo sinu oko inu gberiko ki won lo le da ona tuntun ona airport se en korin se ba won Dr. Bukola Saraki lo se ona aji camp ti awon o ba se gomina ro da mi dale lori amodu be lowe ta won pa laro loni se ba won kan lo se e je ki gomina o so ona tuntun mewa challenges ko so ona tuntun mewa.

0: Ula laga. Se ri yen yin yin mo nkan to nse baun.
1: E koju mo.
2: Elo e koju mo e pe
1: to.
2: Ola nja laka
1: yin.
2: E ri no aro ka kan so kun yen ni se tan ni mo fi eni ki. Se bi wa yen mo ki opo wa ku wa to to ni. Awon gofuna wa o ku bi e ka to. A ke je bro teni yen so le kan. Ti se an pa titi laru ni buru ko ni kini. Ai awon ona to je to wa ni ti kan to ja won gbigbo kan be to ye kan moju to e ku oro aje gan tin jade lati bese ki si ti e e wo ru egbeji la si airport e to lo lo dore to lo na sadam lohun o wa won na e gan e wo e le ro si ona la soju lohun awon na wa pe won le se bi ata won pa titi la ru de kan wa ni kini
3: e se gan fun wo ye ti dotin yin ah sheu lati adeta won ni adc pdp lo na bayo ni ipinle Kwara ni woye ti odo ti won ni o
0: woye ni la ka inu
3: e kojumo
4: hello e ka ro e pe
3: oruko yin
4: o ko mi ni mutala so
3: an gbo yin sir
4: ijoba kan o le se gbo nkan tan so ijoba continue ni en to lo awon ti je ta se ta na se to ni mo o se kan to ba lagba mo ko si bi tayo fi pare jowo mo sise yo mo ko si bi kan na ni so kan de be be ni ajagun to wa nbe yen olorun bi mo bi mustafa ke se yan tin da nkan ru egbe e to ni bi ti won na wa te tele ko to wa si
0: awo fo ki bi eye bi ti won
3: de ka soro won ta
4: e ma ni so won de be we pc na ko to ku ni pdp un
0: ase mi ati jo se bi ti
3: na e ka soro won ta
4: o mo dada na ri la la na mu ide ni awon te ko kita loju olorun mo bi mustafa e lo nu won ta lo le nawo re so kan to nta pe olorun o sanu
3: a se gan won na yin na fe le pc gba kan agba ni wole
0: e ga mo pe ani ti o mo kan tin so e ti ri pe bi to wa ni defend un adc apc nipinle Kwara
3: te ga role e hello lori eto yin eto wa eto ba wa dasi ni kan da mo de 3.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara le jomi lori ni malam afis abdullahi asunde to pe ni ore ijoba awon ni igba keje adari awon ode mosodi adc ni ipinle Kwara ti won dibo yan leyin ifilole yin e pada wa sori eto yi a le wo awon kan le se fa awon ipinle Kwara lato si joba te so pe ko gbianju to taiwo adeyemi loruko mi o dabo

0: baba wa lagba yi won lo ti won asubu di won lo ti won basaru lada nba won lo ti won
1: sheikh muhammad buhari ibnu musa juko bi wa to de o yago yaju oro ijile oro to kile mi le rin le gbegbe itoka to kile falafala ninu kitab ati sunna o jisala petepete wa siti tabara ni tabara oko ashabul janna ijo awon eni aljanna awon wo gan lo ma aljanna kini wa ise se oro se sito le gbe ni aljanna peki peki ori eto ashabul janna lati ma gbo gbogbo e lori kan diamond 88.7 fm ilorin sheikh muhammad buhari ibnu musa ko bi wan al adabi afa soro pon bi adabi na ni o ma gbe wa ni ajo emi oro olohun fo di wakati kadondo ni gbogbo ojo la mi si thursday na go ba kan la owuro sa go meji la osan lori kan ni diamond 88.7 fm ashabul janna o se ma gbo eto to to wa sona fi wa mena pelu iwoye sako isele aye ka lati fi tumo ti tobi olola ashabul janna pelu sheikh buhari o ma musa ju ko bi wa bismillah

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم آمين اللهم أدبفو Olorun adupe fun
1: Alhamdulillah
0: Olorun yin ologo
1: Alhamdulillah
0: bi nkan mi ba tun wa tun jo pe lo iwo Olorun a tun fi kun fun wo Olorun adupe fun wo Olorun
1: Alhamdulillah
0: Olorun ba wa ke alfa agba Sheikh Anataju la adabi Olorun ba ke ba wa laji agba Olorun ba ke onwa si agba yi atawon to bi won Olorun ba ke baba lagbaji ba wa ke baba lagege ba wa ka fan bani ba wa ke gugu awon alfa gugu won ta ba ni a ma da kon ba wa ke baba wa ma hia gbogbo won be awon afa agbalagba awon eni olohun ti le won oda horo ko si ni da horo ola qur'anul azim
1: amin
0: olohun gbogbo ku muslimi pata olohun ba to ba wa ke won
1: amin
0: ke won pa ko man nabi muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: olohun gbogbo awon to so ni gbowo wa to so ni tona wa ta wa na fi de ni omo ali amudu ke ba tin ke won yin eh takun olohun awon to bi won olohun ba ke won
1: amen
0: awon na ti won ti lo olohun ba ke won
1: amen
0: qur'anul azim
1: amen
0: baba wa olohun wa ba lu lo re olohun ba si won pele
1: amen
0: ali kwa da fi ara gbogbo gba olohun ba se fun baba
1: amen
0: baba tun de won tun wa pa baba tun wa kan pe daada si daada lagbara olohun baba wa ba lo rin e ni rari
1: amen
0: eh ni rari
1: amen
0: olohun o ni damu yin
1: amen
0: olohun o ni wahala yin
1: amen
0: olohun o ni fitina yin
1: amen
0: ola qur'anul azim
1: amen
0: alejo ti o wo olohun te fi ri damu olohun o ni juwe lo rin fun
1: amen
0: ola qur'anul azim
1: amen
0: o ki baba wa olohun wa lo ati gbogbo awon ba n gbo la awon patapata be latori baba wa mamale imamu gambari baba la mana e deri baba wa afa wa ajanasi baba wa alfa rabbana gbogbo won pata baba wa serkin malami afa ti o si wiri njo ti baba wa se ki mala mi tin se wa si won o si wiri won o fe jo won so oba o pe won kale pe e to wi la na won
2: won
0: ke yon ko mo ke woni won ko yon ko mo ke afa assalamu
2: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: o afa wa le gboni a sheikh ibrahim hanbali al imam gunia apa na kasegi ewa islam ah efe ka ya lori oro yi afa e waslam
2: won jogun to da lori leje gbe
0: ni se pe ngba tin ki gbo awon afa mo wa ni baba wa sirki malami baba wa li aganu ni olorun foreji mi mo ti da ko won baba ni mo ni won o si wiri oba lorin o pe won pe e to so nji malana hun ke soro won o so ri do ni abi ni bomi na gan ti won ti ma soro
2: kan na won ya wa to je ya won tan se lo lom saba ke
0: olorun mo saba wa ke ya na
2: mo ni won jogun epo lodo leje gbe ni
0: okay won baba wa seriki malami oba gbogbo awon afa ini je seriki malami oba gbogbo awon afa nu
2: mo ni won jogun
0: e wa ni won jogun e lodo baba wa laji agba ni
2: olorun ni won jogun re
0: olorun ni ki won jogun re
2: ora afa awon no siwi
0: tori baba wa laji agba no siwi
2: awon na wa bi olorun mo ja wa no siwi
0: e wa wo baba wa damboron nu o baba fe bere wa si won ni se ka se la ilaha illa allah seri ke wuni ka gole ye mo ke lodo awon afa agbalagba won fa
2: stars
0: eh baba re mo ronu ni e dakun ah won tun se e yonda
2: igba ti yan ru lawa ni ki pe wa fe we lagbaja e fowo kan
0: e fowo kan wo ti baba won ba se wa si baba dabo ronu mo mo wo pe ah
2: fowo kan tun ni yun
0: e ko kan ni
2: imawon ara ni
0: la ilaha imawon ara ni ti e se pe ko sin ti won imam beleva se e yonda
2: eyan gbodo sakoleri e
0: ani won tun wa ni baba mamale se yoda afa rabana se yoda afa janasi oma janasi ni oma wa ka
2: emi mo wa wi kankan tin ba wa nbe
0: kini yoda ti wa
2: e bi ri pe kini mo wi bi jona ma me pe se e yoda yo e wa ni emi wa wi sokan adawo ti de pe won wa so fun yin pe awon yoda
0: la olohun ni jo sele
1: baba adam bro amen
0: allahumma amen afa wa islam so adawo ti de
2: ba ti awi fun awon mo ko mi mo sa do awon fa won
0: Allah awon ma abere yin kan
2: emi wa wi nabe eh olohun baba yin pe se mo ese yonda won la wa yonda adawo ti wa de pe
0: ah yonda olohun ni jo sele fun baba adam bro mu
1: amen
0: ah to ara won kan afa olohun mo je yan bo sinu agbo awon won ni ah yonda
2: olohun mo jo sele si
0: won olohun ni jo sele si
2: won ma ti toro fun
0: mo jo sele sa wa na
1: amen
0: amen ah baba adam bro nu won koko le ni to me garaga kubak ba akale awusa won ko so kan ko wa da ke si won so yoruba won kewu won
2: tete raja nurse won agba won
0: to ni ore mi
2: ya do jaki daada won
0: eh
2: ti di doctor
0: o ni doctor ni ah ore mi won ba ngbo nle nle baba adamboro nu ajana si baba olohun ojo da fun o doctor re o fe mi gugu lo ajana si ti ri nkan ko on o dudu ni ti won da ila ni won mura ti pare
2: ah iro bi e ba ni nkan je
0: ila pare
2: iro yo han ni
0: yo si asi pa
2: Allah
0: adupe fo Olorun adupe fo Olorun Olorun wo la pe fe la fin sogun ta nso yi to pa baba ni feran omo tin bankewu dapo Olorun moje le ile omo hia Olorun moje odahu
1: amen
0: no ri yan won mo bere lagbaja nko Olorun fe mi omo kewu kinkini baba ni Olorun fe mi Olorun ba pon ile o ale kwa la bi ara gugu warun baba se fun baba wa dan boron
1: amen
0: la ilaha illallah abai waslam
2: naam
0: ba tin pe iya je Nigeria yi ba tin pe Nigeria ndamu yi afa yo aslam ba tin pe fitina bawa lo lede Nigeria yi se ma kwebu kan be to ton aju ti wa lo amen to ko ba won president won ni eni lu ilu yi ale ana tin kawe
2: e ma kawe
0: ah iwo yan se ri n pada wa n se photocopy e ma gbe fun yin
2: mi do to wo
0: ilu yi won pe ni Iwon contains country. Iwon contains country. Ilu yen je. Iwon contains country. Ilu yi president won were ni.
2: Kilo wa di ijoba.
0: Ah. Won awon na di gbobi ti wa na ni. Awon orilede iwon ni country. Iwon contains country yi. Ilu yi orilede tin da ko fun yin gbogbo en tin gbeto asi abuje janna ni le loni e farabale e dakun orilede na won jo wa lapa kan won jo wa lapa kan ina ti won na oduo won wa nse pele olori won to je baba ti won tin je president ti won ni lu iwon contains country se e ri president won njo to n fe de be gbogbo kaluku n fo oke ni lu ni lorilede ni pe Olorun o se o en ti o sanu wa lo de yi ah en ti o gba wa le lo de yi
2: a je pe ojosu won ri won e momi
0: ojosu ni won ri njo na won o momi ti oro ah Nigeria tun wa gbadun legbe ti won won ji won gbe nbe na
2: ah
0: president won o ya si lorilede yi
2: ah won ya si ti wa
0: ah won si ya si ti wa won pa won be afẹ waslam president won o ya si eric president wa Nigeria won ba gbogbo wahala baba ni kesun ah president wa Nigeria kesun
2: ah e ma wa sun baba o se gbe ma so
0: ah ah baba en sun tori pe kin kankan inira kankan won ba Nigeria ina ni
2: e ma so won
0: baba won ko me awon ba Nigeria de koda latara pe olorun tun wa fa wa ni president to da ah baba tun fe ya o nisin 1 billion dollar la baba tun fe ya bayi
2: se ni ilu ti e wi
0: mo ti e wo ilu ti wa yi bi ti baba o fe karo ni wade
2: ke bo won ba de ke won fi se
0: mo ro ko won fe fi se na
2: inabo
0: emi o ro be ni se si baba ni o ko wo na wa je won ti ju se won ah oko oko ko wo na wa je obi ti bi ti owo won ti ju yi o se won bayi mo a ro pe o ta won baba fe lo ya yi Olorun Olorun san baba olori Nigeria yi Olorun san won lesan
2: owo yi ti won ko je won orohun gba ni
0: won e ti gba
2: awon gbo won mo le yawo ma
0: eh won si le gba ko pe won ko pa ma ama won fe ya mi bayi e ri pe na Nigeria o fararo be ba se Olorun ko saanu wa to se daada to lo nfi anu wa sa won nepa loju ni won fi ntan na is wakati merin tun o tun pa won o tun tan gbogbo nkan na Nigeria lo ti baje afẹ wa Islam a nepa gbiyanju ni gbogbo nkan ni afi ntan na Nigeria
2: ngbe wa mo yun oro luwo le wa so te pa ti won ti ke mo so ti wa
0: awon ti wa e ja so ta won luwo na ko le ye o se dede ti wa
2: okay
0: ah iwo ni ko change country yi ha la ilaha illallah eleri won president won a gomina won a senator won awon gbogbo won idamu ni nbe nu aye won won o gbadun tori pe kilo fa n to ye won o se nbe nle won o se se ba won ti wa na ti sare 2027 yi be la won iwo na contains country na sare
2: o ga won na fe dibo
0: to mu ti ya tin je won ti president won o ya si
2: awon era form bi ti wa yi o
0: awon na era form ni ilana ti won lohun se wa ri pe asi aye wa orilede la si wo gbogbo e lo se kese yi nisin are kini 27 ni won sa nisin nbo la wa nlo
2: ẹ sẹ wọn náà wàá gbọdọ sọ àwọn àti ń gbé adigba adigba ẹni ẹ wá sẹ mi sí àbí.
0: Àwọn èwo mẹ.
2: Ogun àti ń fẹ́ pé ẹ sá dìgbò fún mi.
1: Aspirant.
0: Ah sẹ adigbo fún ọ ni o.
2: won na wa se mi se o se gbogbo e gbogbo na ni
0: ah a di gbo fun won ni wa fe wa slam
2: ba si rowo ta bi de bi le business e adajo fun yin
0: ah rogba ta ada a di gbo fun won ni a fe wa slam beru awon ojo marun won yin iwo ma nabi adama president ti orilede kan ni gbogbo tin je onipo lorilede kan ni to bere lati orilede ti wa yin
2: wa ina ke wa so bere
0: lati be ni ati state iwa yi ta wa nbe yi beru awon ojo marun yi beru ojo ola gbogbo nto ko to nto nji ko ni sin na bo lojo ola ri ori
2: ola
0: fa islam
2: akoko ojo nu
0: akoko ojo nu afa islam beru ojo esan
2: allahu akbar
0: ah njo to aya aya jo ni nu famala tusaluna ya

0: Naam. Naam.
1: Ah mo joko ti nkan.
0: Ah e joko ti nkan.
2: Allah.
0: Isso en je wole fun yin. Ka to pari eto.
1: Professor radio.
0: Ah nda gbogbo ka run ni edo se.
1: Ai ibo.
0: Ah e ma wo mi. Emi ti mo ti mo eni ti o wole. Se en gbe en to be de gbe ni won po. Emi ti wa men ti o wole. E si so faye. Emi o so pe ko gba nkan ti mba so. Sugbon emi o so.
2: Eh
0: so pe ko gba nkan ti mo ba so. O wa le ko mi ni nkan ti ma so.
1: Okay.
0: Abana Islam. Eni ti o wole governor.
1: E te gbe wa ni gboro Olorun le gore fun yin.
0: Amen.
1: Eh afa wa didi woli bayi.
0: Pelu asi Olorun. Pelu asi Olorun. E gbo ngbo baya ni.
1: A ma gbo.
0: Abana Islam. Se mo pa won tin be nbe yi. Olorun aya kan ba won wi ba. Igbe fun ma ja'alinakum khalaifa fil aridi min ba'dihi linansura kayfa ta'malu.
3: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم
0: President in Nigeria Tony ewa nbe lasan rara rara gbogbo governor state loni e fi nbe rara lasan ko ke se pa ni e ke ma wa kiriki lasan ko
1: e
0: se mante ni e yi mante ni e mante ni e mante kojo
1: talika
0: nbenulu iya je talika e bi patalika
1: o gba zuli ija iya won won gba
0: awon amela awe ja mi ni se awon talika ni o gba
1: awon kusari ati sinu
0: o kusari ati sinu
1: inna illallah awon to je pe tetu ba dun lowo won esin olohun mo wala ati pera le di wala bayi
0: la ilaha illallah
1: won naga ni ko se won le hafa wa na
0: se won le hafa wa
1: na won we to heran fun
0: won beni hafa
1: mo si won
0: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون
3: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون
0: gbeleya ba ko la be ba wo eni olohun oba mi oju won wa pon kilo nkan ko ko si won loju
1: iti se ni
0: won ni pe
1: olohun won na fi lo mu njona
0: iwo olohun
1: a gba wi o mu njona ka deje ile
0: olohun bo ni titun ari itun ni pe
1: olohun ni
0: itun ni pe olohun yin olohun ah
1: ibanuje yun ni ma be lokan won
0: fun ma ja ina ko gbogbo nipo gbogbo ni odipo mu ateyin te seze wa enlisting I want to go to the house.
1: Ben.
0: Baba oba lo rin mo ti to na. Awon ba ngbo lo oba ti to. E laye le keta, awon afa lo ye ka wa nbe.
1: Awon na wa nbe.
0: Ko wa ri be. E ma ani fi la mi be ba bo mi si ko ni jo. Olorun lo mo ye won ra. Nbi eni ko ti ro pe ran. E lo bere be ba ko fi la meji e lo mi nu awon ta digbo fun ni. To ba yo si ra eran. Fi lo. Le ran gidi. Fi la meji ore ran.
1: E ba yin ko fi la yin bode ni.
0: Ke ko fun a. Abi gogun wulo fun yin. Fun ma jalina kum Olorun ni ha. Awo lo awa se yin
3: khalaifa fil ardi min ba'di.
0: Ani ma ro le leyin awon to ti lo ni. Amo to se dada. Ami ran ti pe awa la fi yin be. Awa la ni eje nto je ni. Commissioner o da je ibo yawo re atawon omo to bi atawon ebi re ko le gbe wole. Governor ibo yawo re atawon omo to bi ko le gbe ode be. Senator ibo yawo re kola ko ni yawo medogun ko tun tayo ala ko wa bi mo medogun ibo won ko le gbe wole jalina kan khalaifa fil aridi min ba'dihim
3: thumma ja'alnakum khalaifa fil aridi min ba'dihim
0: leyin awon ke to ti lo awon sadawo na olorun ba ke won ah awon amadu tafara balewa olorun ba ke won lawa ni won ohun won fi gba gbogbo ton gba fun nigeria won lo ilu eyinbo pelu lawa ni ni gbogbo bi won lo pelu lawa ni ni won si rapele won si ri yi won gbo mi nira ohun tan eyin te won bo be leyin won te do ni omi nira nle yin gbe kopa omi nira nle ruleri
3: ثم جعلناكم خلائف في الارض من
0: بعدهم
3: لننظر كيف تعملون
0: لا اله الا الله
4: ariwo
0: ina temba ti tanan to won omi mumu ko si ladugo mi
4: omi mumu
0: won ri opo na bi ogban kun o to kan omi garawa kan na elomi o wa ri panu omi na eyin alase wa kile nwo ti ojo mi o kari gbogbo oluwa owo ti o se gbogbo omi ti o kari gbogbo olorin
4: nbe
0: lowo elomi
4: nbe
0: be di elomi la be be di elomi eh si ni kolo eh olohun mu yin si oyin eh ni kolo epo ni
4: ti gbogun covid eh ro kolo die
0: eh ro kolo die
4: eyanju e fun wa eh ti e soro jaye o mo
0: eh ti e soro jaye epo ma iye ta ba le ra kara eyin na si lalase wa olohun obi
4: elimi wa ra 5 liter nisin o fi test your core wo ni den adugo asigbe ni atun pake pada
0: yo tun wa pake pada
4: because mo se mo ti gbohun e pe
0: ajo tun ma yari na gum
3: sum جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون
0: ابو الاسلام والصيام عرفه الذي يكفر سنتين
4: اوجو عرفه ojise la muhammad sallallahu alaihi wasallam ele oba lagbara tolo ni ori igba ke kuku se dandan amesan tin be me ni pe esan odun meji
0: allahu akbar allahu akbar
4: sanat al madiya wal baqiya
0: wal baqiya
4: nto ti si olohun si waju ati ati leyin re ati ko dieji
0: olohun dakun masa se wale ni refa
3: amin
0: olohun se wale ni refa
4: amin ko kan te le kalu bi nga nan zo bi di woli
0: o gba won baba ta nbe le ta nfo la won be lohun ona ti won gba ni o ona ti won gba ni o
4: mo kin lasiko won si yan villa in tolohun obe won wa ko bi tolohun be won lo
0: awon afa toni won ko wa lo umura awa na wa don wa ti ko gbo cassette da lohun le lo mi ti ra kini film lo ti ra gbogbo kini television won wa ga kanu le bayi bo ba teyin ba nbe ni kini
4: wa
0: si gini afa wa islam
4: mi ro bi to wo se nu jo
0: ni won ti ra kini tv keke mu plasma pelebe won ti ta manu le won ti won fun won bayi won si ra kini kan tv ti o ma play mo gbe sibe won wa ko gbo cassette le won lati nigeria
4: to
0: ko to orun
4: awon wo ni
0: awon wo nta won ro gbo gba teyin be lohun te pe allahumma ay allahumma teyin pe olohun be awon be nu ile oke ya ziniba ma bo lodo wa rakari mo won ti tan kini hun olohun olohun wo la mo to wa lohun yo sanu awon ta be nu ile ni na ko ti wa awon wo ko le sanu tin mo le ti sanu
4: adura wa ta rara imura lo lazi nu ile lodo wa la wo ti yi
0: en be lohun e wa npo lohun sanu eyin na
4: won wa lo
0: won anu wo film e dakun a camera ta wo kulana ni FC a camera
4: ibilise
0: won go ma fi yun si kini ni FC jagun jagun olorun lo nbo a jagun
4: ogun tin ja yin
0: eyin te jagun e to ko nigeria nko
4: e tun wo jagun jagun
0: a ma fi yun si se aleku wodo ni ko FC eni o ba leku wodo loju e ri awon kan be lohun ti won kibo si olohun eyin wa wo film nu ile
4: awon olohun si awon si rin ki ti won so awon ti o ba ri nkan si won ri ara yin wo
0: awon afa ni won be nle omi be lo tesu bala taro ni omi nke alquran lo ni
4: olohun pelu ekun won ka lomi san ko to odun mo lodun ni
0: olohun ko tun mo lodun yi fun wa
4: nu awon eni re
0: nu awon eni re
4: to tukun re
0: olohun ko tun mo
4: pe tun lo olohun ti ti be o kan ma ni won na ti garafa
0: won na ti garafa o ti gun
4: awon sokun re
0: afa wa islam seri ba oro oro wa o si to olohun de wa sadaka
4: awon asi olori ta mo se nu mewa hun se sara sanu eyan
0: wa hajju
4: inu re na ni hajji wa
0: ويقول صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها
4: ewo ni ninu awon se ti yan fi se tolohun to da nbe
0: ahabu ila allah min hadhihi al hayyam
4: te yan fi wa tolohun fi ni fe si ju bi ba se pe mewa
5: to jo mewa
4: ku se to jo mewa
0: yani al ashr al hawail
4: mewa mewa ti ibere sul hijja
0: manzil hijja oro te bere leke mo tu pada sinu ba eni sa won tin da wa je sa won yin ranti a se se ni ja
4: ta ba ta ayi awon kan bere ni bi se na la gbo lo mo le gbo awon awon tan le kan sinu ele mi o ni yun bo
0: afa rasulam qalu ya rasulallah
4: mani lo si olohun
0: wala jihadu fi sabilillah
4: gba to olohun lo lo laju yi te ba lo jagun soju ona to olohun ko
0: qala wala jihadu fi sabilillah
4: nabi ni koda bi yan ba jagun soju ona to olohun
0: illa rajulun kharaja bi malihi wa nafsihi
4: afa ni o ba jade pelu owo re atemi e ati gbogbo to ni to lo jagun
0: thumma lam yaj'a min dhalika bi shay'in
4: ko wa ko nkan kan de ma emi e tan owo re tan tohun iru eni be lada ti eju ti
0: la ilaha illallah afa wa salam ko to di ba wa bere ibere sat si wa si waju na e ma wa gbo
4: ani o ba gbo na ni o bi ahun
0: e ma wa gbo inu osu yi won ito ni wakazalika fiha mu'jizatu li anbiya'i mu'jiza wa nabi olon mbembe akhiran ni pari fi kitabi sharafil mustafa anna tuba'an la awwal
4: tuba'a
0: la awwal
4: na'am
0: kharaja min biladihi yanzuru dunya ojadi nu le
4: oba tubai
0: oba tubai ojadi owo aye lo
4: eh aje pe en to lo bada lo nani won na jade
0: baba ala jagba won ni aje bro wa bi
4: won
0: ja se faji
4: won ni lori
0: ja se faji ki awa joko len baba o joko ti won rasaki ka sumo joko waju to won baba mo won pele pele won lo won gbono ja won lo station won lo won gugu e kaakiri won tu para wale
4: ajagba
0: baba ala jagba won ti sin oba yi
4: olaju ni
0: oba yi kharaja min biladi yanzuru dunya wa ma'ahu jama'atun min al-hukama awon jogbon
4: lokulo
0: awon to ri won fapo oko won dani oni eja wa yi lo falamma qaddama makkah
4: to orire titi ode makkah
0: a'rada anhu ahluha a'rada anhu ahluha awara makkah oje woli فغضب عليهم او ابينو سي وان اي مامي ني اي مامي ني ماما ري ادوبو تي با كولو تو با في ميجي سي امانو مو ايغبادو ادوبو ني اوان فو ايغبادو تي تيلي ني سي امانو وونجي
4: اه كو سي ريدي ماكا كو وو بيون
0: فغضب عليهم لو ابينو سي وان وعظم على هدم الكعبه
4: ايزي كيلو دو ما كيلا غبيكي لاغي
0: امي لا جي وو ماكا eh je won maka
4: ohun le jo won wo
0: ba ba se ohun le jo won wo maka ohun wo ka bayi bi won na ti po o bokun e bi je ani ma fo e bi po
4: eh
0: e bi awon yo ni to mo bi ta won ba lo yi ese o gbo n tolohun so n pa e bi ni ah ma be bi je
4: ma fo
0: afa wa salam wa qatala rijala wa akhadha amwala wan nisa in wa npa won okunrin in wa ngba won obin mu atowo won gbogbo e ngba wa ba'da muddatin ayami kharajat min utnayhi o ti wa se gbogbo e tan o ti fowo laare o ti fi gba gbogbo won loju tan ngba ti o se to ojo lo die igba lo die ni nkan kan ba n jade nbi oju re mejeji
4: lenu pe o ru aida si lehun
0: lenu pe o ru aida si kaaba afa wa islam en jade loju e mejeji wa amfihi en jade ni mu e mejeji wa famihi en jade lenu e ma ulaarihun kariha omi kan to ti po mi na ye orun ori oda
4: obanu o
0: obanu
4: oba foko
0: leri po ro pe ma ohun o wu o kaaba
4: oba
0: baje oba fopo oba run oba run oba yeye oba doti abuku koba ete koba
4: won fowo le mu foba
0: won wa nfa so di mu foba abe gbo bodi wini kharajat min uznihi wa anfihi wa fammihi ma'un rihun kariha to baba baye fasala lu hukama wa bi amojo gbo to kodani anzalika nipa gugun tin sele yin faqalu nahnu nu'aliju amrad ad-dunya awanti wa o ari aye la wa ma toju
1: awon doctors
0: awon doctors ni e gbo ari aye
1: amo bi e se wa
0: eleyi amo bo won suri falamma kana al-laylu qala ahadun min al-ukama lil waziri o ka wa ndinu a doctor in wa so fun amugbalegbe o to buy pe iwo amugbalegbe pa in akhbarani al-malik bima nawa'u ala hadha al-bayt
1: to
0: intale fi wusa toyo oba yi ba so aniyan wo lo da si beti ati
1: ki won ro si le
0: eni kini won ro si le tan
1: ase le won se ro ro kuro si
0: ko se ro kuro si
1: ti ibi la hadim bi zulmi no kiz no zikri won min
0: adar ko se ro ro kuro si afa wa islam
5: allah akbar
0: oni baba se be
1: o wa joko le wa pe ati ere sisin kino ki lo kan pelu wele yi
0: won mi sisin tin wa ki
1: won da bo ni sin won da bo ni
0: awon ore sinsin
1: to ko si ro ta won si yo ma kun lenu
0: yo ma kun nisin mo ro don ko ke ngba na a ti e ri dun bo ti wo kere ma dun ni opa o
1: won to ba ti jade nle te ti don oya mo to mo ro lohun o
0: bo ba ti so to da lani yen pelu leyi wa alijo a wo san fa akhbarahu bi dhalika won wa lo so be fo ba fa qala irji ilayhi hala hadhihi niyya
1: baba ki le ro
0: ki le ro ki le ro npa le
1: eh
0: won bayi bayi bo se ro ni o awani to ni pe won wo kan le le won wo kan le le ni
1: bere bi ti yin
0: ah fa fa ala zalika lo na basi be o fa nqata al ma'u
5: allah mastaq
0: omi duo
1: eti eti le duo
0: e tin jaje loju ko duo ko wa ma te ti o wa ma te mu o wa ma gbo e duo fa amina billahi min sa'atihi gbo to ku to lo laye o gba olohun gbo
5: Allahu
0: akbar wasatara al-ka'ba wa huwa awwal man kassaha
1: ohun
0: lo koko da so bo ka'ba
1: o tun wa ko leta kale pe ni o ba ba mo nbe ba fide lo
0: be ni e ba fide lowo we da ko
6: Allahu akbar wazirahu wa ibn ammihi
0: se gbo ba afa wa islam
1: afa
0: wa islam le gbo mo
1: makanu o
0: makanu o
1: kese lu yeye
0: kese lu a ni bi a lo mo eje a lo
1: be ni o ba we ni holy land
0: wa ni holy land
1: eh arbul muqaddasa
0: afa wa islam
1: now
0: gbogbo ta gbolo lo lo je se alanfani
5: ni
0: to je ta won la se olon ko je se won alanfani olon je won yi pada fa nu wa si won loju a re ti enikan ti o pe wa bo se yan ka bi meji ojo wa ti e ya ru dada
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kilo koi
7: iya
0: rukoya lati gasaka
1: to kini awon nkan ti won lo da keyin o si ninu osusu le hija yi mewa zule hija kina e so nkan bi meji to da
7: ka o da ka gbawe
1: ka gbawe seun
0: mhm
1: ito ni e so kan si
7: asi so ti ajo adada
1: asa dua
0: dua oda oche ogbo dada ma bo ore amon 827 wa ni de fm wa agbara isi
1: ama anta ma pe inshallah mo de tin bo wa yi na ni akoko bere eni to ba tan ku won o pere leya a gerun ni a ge kan ni yo da duo
0: be ni
1: e tun mo gbo la bari mi e si mo be lowo awon afa olon o gba fun
0: a tun re ti ipe kan si bayi a re ti ipe kan si gbogbo le awon afa wa olon mo je da horu
1: amen
0: Olo mo ba lo ni je.
5: Amen.
0: Baba ko lo se di mo ba Nigeria je.
5: Amen.
1: Se Olorun yo mu ba gugu ape na. Olorun ma na ti ba
0: wa. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
7: Na. Ah, mo dupe ko yo mu wa le le ni.
0: Eh,
1: kilo ko yin.
0: Kilo ruko yin.
7: Ya li ya ni lati Emi Asrod.
0: Ya li ya lati
1: Emi Asrod.
0: Emi Asrod.
1: Bo la we jo Arafa je kila na bi wi npe.
7: Ah, awon jo Arafa je o je koko fun omo muslimi.
1: Kila na bi wi npa re.
7: A lo bi ni o se pataki ka gba.
1: Eh ki o da ko esan.
7: To lo si.
1: Hein?
7: Fa won to lo si.
1: Awon to lo aji ka gba we fun. Awa ta nbe nle la gba we ju Arafa.
7: Eh ta wa la gba.
1: Ki wa le san ta nabi pe awe meji awe kan jo na. Ki la nabi pe.
7: Ah o ni lada fun awon ti won lo aji.
1: Iya farabale.
4: yo pe se odun kan meji re odun waju atodun teyin se ti gbo ba hun awe ta wa gbagba wa ta wa nla nlada re
0: awa la nlada re ba hun
8: ni gba
4: awon to wa
0: ni gba o ti egbinyanju ma bo ni diamond wa gba rice abe wa plan gbogbo awon afa wa olon ba ke won
9: amen
0: olon ba ke won
9: amen
0: olon ba ya fi won
9: amen
0: mo ba le won je
9: amen
0: ah baba wa fi oru olon ba pelu baba mo doro baba ru lai lai lai ati ta won omo won
4: ki won ku pale mo odun
0: asi ki won ku pale mo odun olon je oda fun won o olon koran do la asi gbogbo awon ga wa ni diamond fm olon je oda fun yin that only je manager wa baba wa Pa Michael Olaruwaju ati baba wa Yeshodi marketing baba wa pa Oyedepo anti Biola Nsale awon baba lenu gate gbogbo awon jama wa ni gbogbo staffs patapata ati pastor olowo botini wa ati onirun kunkun olowo botini wa olomo ta jo da fun gbogbo wa o
9: amen
0: ija dola to gbe o
9: amen
0: abori ti lopo lopo
9: amen
0: ija dola to gbe
9: amen
0: abori je lo

0: tun pa bi yabidun akaka tan ise ti senator Saliu Mustapha ti gbese fi la pari gege bi senator to suju ani gbogbo ipinle Kwara Kwara Central lati a gbon ojuse asofin nile igbimo asofin agba Labuja to ti la kaka won lekun idibo ti won soju nile gege bi omo onilu to nwa idekun pe bi ati bi ni ogbodo baje
1: ojuse wa
0: kini ojuse won ni jomo niyan sawon eyan kun idibo won pe ojuse awon lo je lati jewo omo ogba ti ogbodo sisiyo
1: ojuse wa
0: eto yo ma waye ni gbogbo ojo Thursday ni dede agu meje la sago kan san lori ikani Diamond 88.7 FM ilorin nibi ti ma ba pedipedi to mo yin edipade Shola Seriki Ailedu omo ti yo logi ninu Ilorin office of the senator representing Kwara Central Senatorial District senator Saliu Mustapha Turaki ilu Ilorin lo so n gbo we eto ki o ma je ri ma je mi so fun geke itan ise ti won ti se ti o la n foro sabia

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Moki lokunrin moki lobirin moki omode moki agbalagba moki gbogbo eyin ololugbo ati alatele eto wa eto yin ojuse wa ajose wa eto ta gbe kale toja si pe lojojobo Thursday latago meji laosan titi dago kagba ko lefe lanfani atori ofe lati ma gbo eto yi kosin kokan ta gbe eto yi kale fun bi ki se wi pe a fin tana oye a fin tana sibi ti oko itesiwaju de duro laarin gbogbo ipinle Kwara ta mo si Kwara Central gege bi ise wa gege bi asa wa gege bi alada wa lori eto yi gbogbo awon nkan to ni hun se pelu ise dagbasoke laarin gbogbo ipinle Kwara Kwara Central ohun la lanfani ati mo yewo ni gbogbo ojo mejo e ma gbagbe wipe senator to soju arin gbogbo ipinle Kwara lati office won senator Salu Mustafa di Turaki of Ilorin ibe lati mu gbogbo awon ise won yi lati mu wa beyin ara le gbogbo wa la mo pe orilede Nigeria ipinle 36 la ni asi ni onu ilu ti se Federal Capital Territory in Abuja ni ipinle Kwara wa nbi ekun idibo meta ototo lo wa Ani Kwara North, Ani Kwara South, asi ni Kwara Central. Mejeji, abi mete tata anwi yi, owa kwara po, na fin pe ni ipinle Kwara. Ni ane gbogbo ipinle Kwara ta wanso yi, wadu, toje mejile la adota onlo wambe ta amasi 52 wards. Gbogbo wadu kokan yi, la ti wamu gbogbo niranan ishe dagbasoke. Eyi tin towo Senator Salu Mustafa di Turaki of Ilorin tin towo won jade eyan ara le bo ba to wa ta koko lati da seto e lanfani ati pe wole te ba wa da si leyi ti a fun yin lori ofe lati gba ipe yin e se yan baun e keji e tun ma lanfani lati darapo mo a lori Facebook e lo si ori Facebook yin e te Sola Seriki lori e be ba ti te Sola Seriki e lanfani lati darapo mo wa gbogbo awon episodes wa to ti saaju lori eto yi gbogbo e na le lanfani lati ma wo ketekete nibe e ri loni atun ti juwo sodo eja nla bayi ohun lo se be ohun lo gbe oniranran awon eyan lati gba lalejo lori eto yi tori wipe ise ti Senator Salu Mustafa ti gbe se lenu oku osu kan pere ko pe odun meta ti won dele gbimo asofin agba Labuja Saburi ni ki se sabugbo idi abare lo fi dabi eni pe arotana abi aroto ni ma rotana ni wa lori eto yi oniranran eyan la lanfani ati gbe wa loni eni ta gbe wa sori eto awon na ni olori osise si senator ton soju arin gbogbon ipinle Kwara Senator Salu Mustafa iyen Prince Tunji Buhari Sulaiman ti won je chief of staff to Senator Salu Mustafa representing Kwara Central Senatorial District. Madam Tunji Buhari e ba wa ki awon ara le o.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Aki gbogbo eti to n gbo wa.
0: Hmm.
1: Bi Olorun ba to fi oju mori mo wa.
0: Hmm.
1: Ani fi banuje ani fi kase nle o.
0: Ami ami ami. E san pupo. Ah, awon ara le ti mo pe oduni e se ami foloko. Won si mo pe oro ti akorapa ba so ni won la to de orun lo ti wa. Nta ba gbo lenu yin ati mo pe ko ni iyan meji ko ni ninu. Ibi ta ti bere ni e ja ko bayi. Ni won bi osu kan so ni Senator Salu Mustafa yo pe odun meta. Ti won ti de ilegbi ma sofin agba. Labuja iyun senate ti won soju arin gbogbo ipinle Kwara mo ran ti wipe ni gerege ti won pe odun kan lori alefa yi emi na mo gbe yin wa sori ikani yi te si so opolopo oro nigba na e tun wa so awon kankan fun wa pe ah eyi ta ri ta n pariwo te ta fi gbe yin wa ngba na hun ngbe tan ko sinu budget yi a ti won gangan awon kan to la kaki ni nje ki lawon aseyori ti senator ti ri gbese ni osu ani oku osu kan ti odun meta o pe ni lebi ma sofin agba labuja
1: e seun olotu akoko nbe na a dupe fun gbogbo omo Kwara Central Senatorial District ti won ni confidence ninu Senator Sole Mustafa ton de ni believe lori won wi pe ti a ba ti eleyi si waju wi pe ko ni disappoint won a dupe lopolopo pe di sin na won o di disappointment yen lara won Sherry, mi o ni se reputation.
0: Okay.
1: Because opolopo kan ti a ba ni kaka lateyin. No la oyan ti wa sori program yi ni won ti so. Gege bi olotu, elemi na ti wari.
0: Be ni.
1: Mo ti so. Other radio stations too, awon yan na so. Saburi de ni ki se sabugbo. Ara lu ton gbo na won mo impact ti Senator Sole Mustafa ti won ti ko ipa ti won ko lori oro Sikwara Central Senatorial District bo kokon so ti mo kokon fe call attention wa si lori re ni pe ta ba yanyan gege bi asofin pe kon lo represent wa Labuja the first assignment agbe fun ton lo ni pe e lo se ofin
0: legislation
1: yes ti o ma se dede pelu nkan ti ara lu nfe yes but they dey for fun yen
0: a je pe ni ta ba yan gege bi senator abi rep ero awon ara lu lo budo gbe lo si office re
1: Labuja Labuja that's the primary assignment but the constitution of the federal republic of nigeria gege mo se to ta wa ina de ba ni pe won fun won laye lati le lobby wi pe okay ta ba se pe ofin le ka wa se ko gboro je ofin nikan awa na gboro opportunity because awa la tun suma to wa ni grassroots lati le facilitate nkan kan nkan meji meta kan lo ba won eyan wa gege bi kan ta mo pe o ndun won
0: ohun ni imu abo wale fa won ara le
1: won lobby e ni ibi to de ti lobby e ni wi pe awon ni won ma fi ontelu proposed budget pe isuna ti federal government ba fe se
0: okay
1: oye ti mo fe no ni
0: okay
1: ijoba apapo ni agbara lati to obo owo lati lohun fe no gege bi are o gbodo ni process awon kan gbodo wo pe o lo fe no sowo yi letter abi ko letter lati le no so that lati le make sure wi pe won monitor gbogbo bi federal government ba se na owo so awon no authority ati le to bo lati na anyhow so latara eleyi la won ti pa te ba gbe le yi wa e fa an opportunity na ka na fi nkan ti a mo yi pe o wulo fa won yan wa nle ka na ti bo ibi to suno
0: nibi tan ba ti fe logun ori fifo a ni gbogun nunun lo be
1: iyen ni oro wi pe gbogbo representative ya last of rep ni senator not the opportunity ati ma facilitate budget wa
0: sile
1: project wa sibi to ti wa now clarification ni yen because awon yan dapo
0: okay onawo
1: gidigan e seun awon na fin dapo ni pe system ta wa yi awon ti nibi pe an se oselu alatako understand erin to ba de beta ku eyan ona ti o fi ba to ni to unje ni o ma wa gege bi oselu ti a nse lorilede yi
0: gege bi alale lana oselu
1: e kin sa alale
0: to
1: it's not alale because in term of politics is not dirty yes
0: ah
1: awa ta n play politics la dirty
0: in bo wa be o
1: yes politics is not dirty it's not a dirty game
0: toropolopo igbagba awon eyan ni pe bo ba fe da fun bi oselu afi ko ba tenikan je
1: that is what I'm saying It's not a dirty game. Kora ibi ti ni bi ti o se lu ti wa gan. Eh to se ti wa. Won o Olorun o ba teni ko ba teyan je ko to di po aship ko to ya aship. Nigba teni o fe gbo si Olorun lenu lo wa di po nfun ara re bata re je. Mo le ti so lori eto mo lo se lu ti wa. Atoro Olorun ba ni. Yes.
0: Ah, ever.
1: Atoro Olorun fe create Anobi Adam.
0: Alayhi salatu
1: wasalam. Se ton ti wa. Ta won tin sola. Won gba won lai won se kan to won. But for the fact bọlọ wo pe ah ko gboro pin si bi.
0: E je ki
1: expand the territory mi.
0: E
1: tun share da won eyan kan ka won tun ma
0: ka ma gboko mi ga.
1: Gboruko mi ga kakakiri. But gba to fe se pelu closeness to ni si Satan to faye gba o pe awon sabi awon lieutenant ti en jona lohun.
0: Awon malaika.
1: Awon malaika gbon patata ah erongba mi ni yi o. Mo fe se kan bayi o. Amose mo pe ko la ko awon mo iwajo gege bo lori to ba fi opinion ele ara nkan ni won ton gbe oge so opinion pe ah ba lo se je be bo se tan ti ri fare we pe se se pe elomi ti o tu bodo wa leyin emi leyin awa yi se pon fe reduce
0: power mi
1: power wa ibi to ti ni problem niyan so idanwo lo wa gbe gbo ke en to ti e fe da
0: tesi wa wo
1: wa tesi wa ti e wa fowo to ba ma pass wa gege ba se mo
0: ko
1: to lohun ba to mo kan to mo bi to nlo result ti Adam ni fi fail Olorun ti komo se
0: Qur'an ile ntu fun wa yi
1: because won ti ati da gbe pon bi o se lu nisin ko wa si ibere Olorun ba mo wa laita la so mi le lesi la wa lo wa fi da bi pe avi kin pati lagbaja je ki to le debi temi nlo but nbi ta de ti gbagbe wi pe ko si nkan ta ba se ti a ni jabo fo Olorun awon mi ma npo iko pe politics is a game. It is not a game. You will account for everything to ba se to ba je ko ti ba of that is the fact. Wa account fun lo fi da pa wa kan wa bi oselu omo lo abi wa lara wa akoko na awo bibi bo la tin bo wa. Eyan si gbodo so bibi nu ninu oselu sise. Because teni ba de teni ba lo ola nbo. So ba niyan se ri niyan so ohun ni ise tu lasi pe je ka ba teni je so that ohun la fi ka ba ti je ngboro ka yan ri pe yan buruku ni ko ri se se ko represent wa very well nikan nkan to nsele niyan but alhamdulillah nitori pe olorun ba ko sun eto sole mustafa o ko mo se gidi gan number 1 oloselo to ni bere olorun ba ni.
0: Okay.
1: Omo Oluwabi po lare gidi gan. Emi ko ni ma tun so yen. Ara ilu gan ro Omo Oluwabi lare.
0: Enikan pe wa lori eto yi bi ose bi merin seyin. O ni okunrin ten so ebo gan ni won so. Awon o se se ni to ri are o. Amo ninu awon nkan to se omo bibi inu ore ta won directly.
1: E je o tun fe lo jina ni o ti lo lo nbi mi. Lati le je ko clear sa re je ki ma so eleyi. Lati ba the National Assembly. Number 1 from the beginning till now. Ko si eleyi ti o seyin mi nbe. Because injo to ti dipara lo ti dibo fun. Lo ti ri pa aya bele o besere. Latara wi pe won kan to nse. Gbogbo ala ninu record and history e pe eyan le je first time senator. Ko lo si National Assembly. Kori chairman committee. Kori gba. O ni agbara po o gbara po ju
0: but to la boju wo to ti gba won se ba re itan drag lowo
1: to but to la pe mo kan to nse o si mo wi po on fe rise je fa awon eyan nile o tera mo se njo to di po ti national assembly don 13 anybody to ti mo ipo ke bayi ma se bayi ma se rin bayi ma se rin ninu awon tolorun ba ni won support senator president apabio to je ko fi emergency ni president to ba nkan 1 to 5 1 to 10 to jina.
0: Okay.
1: To man count to 5.
0: Eni si arun.
1: Si arun. She understand. Senator Soli Mustafa wa lara won. Ko de tori nkan kan se iru nkan to se yen. Ki se pe nitori pe selfish interest eni. O ti mo wi pe ko hun ba le ri se je. Ko hun ba le ri nkan lobby fa awon eyan ti won dibo fohun. Wa si Abuja yi ni. Olorun de gbadura e. Olorun gbadura Emirates lo ye. Ala debe ewo the first budget won ko se. I was so many things. Awon ya ko ati menu ti menu ba.
0: Okay.
1: To ye wa dada. For one reason or the other.
0: okay.
1: You understand? But lot of it is to je pe ko si any sign of a progress lawon area yen ebi ta wa fi ti si ni pe eyan ko olohun lo ndara that is how ta fi fi ti si ni yen
0: eni gbagbo be
1: olohun lo dara nkan tolohun ba ni ko ni sese o le lo eyan lati si sababi but tolohun ba ni ko ni sese ko ni sese so latara won nkan ba ye understand and olohun ba de ni atori nkan se nkan ni olohun
0: ben
1: when you fail from one struggle that is not the end of the road just be focused and have your determination that is definitely at the end of the tunnel
0: there should be a light
1: that is just it so gbogbo yen lo but lati ma je pe adake you can see the magnitude of the empowerment to se ti gbogbo yen lo testify pe in the history of Kwara ko si ru eri ru empowerment yen she to understand so o show wi pe eni to mo kan to nse ni it is not about infrastructural development in the con.
0: Okay
1: situation ta ba Nigeria situation yen ba de bi pe awon eyan o agitate mo wi pe e ba wa kole e ko building kan fun wa she understand o ti wa di situation pe stomach infrastructure la eyan be lo n bere fun a senator abi representative mati e dal ko pe senator ko representative to form Kwara she understand to get in touch pe lawon eyan ni igba ti ebi wa lu pe okay o solution to wa lu nsin she understand ati jeni the most important thing ko si eni to get out lati reach sawon eyan in terms of distribution of palliative food iresi ni yan goni ko seni to se to because o foju sunu ko wo pe nkan tawon eyan mi nfe lasiko ini o le ma kari she understand which is possible she understand gba na ko la le ri elomi ari nbo mi that is number 1 ngba ton se empowerment e wo the kind of empowerment ton se ki se pe empowerment yi pe awon ton dibo fun mi awon ton jolo se lo mo egbe mi ni won bodo benefit won se empowerment to je wi pe o lo saarin oja eni ti o paro ni oni ro oni o fa 600 market women and women and men no benefit from it 600 ti kin se wi pe oju saju won constitute committee lati wo oja lo mi mo poja to wa ni Kwara yo po to be o fa 63 market
0: ni Kwara wa
1: yi ni lori emirate gan fa 63 to fi ma won ja alale kekeke gbugbu e ni won lo won de lo mu awon ton ta awon ja kekeke ni ba gbonjo na lohun awon ti won teja won benefit cartons of fish awon ton ta tomato won benefit apere tomato awon ton ta shu won benefit the large quantity of tuber of
0: yams
1: she understand awon ti won ta empowerment lo extend pa lapata ko si oloselu to empower lapata ri ni district of Kwara state
0: to empower alapatari
1: si itamo tin so yi pe government kan aboloselu kan wa de po kele alapata no de ni won contribute a lot she understand economy Kwara won pe malu ti kin se malu wi pe e sa gba be be je ki wa le kan si malu e pa to so da alapata yen I can tell you with my full chest wi pe that empowerment is not part of his budget o yo wo lapo ara ni gugu maro tori hun empowerment yen
0: eni suru
1: itani mo tin so yi
0: eni suru
1: yes
0: ije ejo ni mo ri late oro ti senator Jubril Barau so ni jo yen ti mo bi comrade Ablatif so ibi teyin na joko ila won na joko nje ejo malu ti senator Jubril Barau so njo na pe eleye se malu a mo bi to ti relevant to n pe ni malu yi owo Solu Mustafa lo fira
1: eh nkan ti ma fitim so be ni pe budget 2024 o ni budget yen ke anybody lo wo ibe ba ti ri oro malu no budget kan fa jade so te o ba wa ni fi ara ilu to fe se fun ilu to feran awon eyan e personal money owo ti ti e lo yo bi malu yen se po to lo fi ra poke bi lo si fa awon awa to fi sile ta n rit pẹlu ara ilu awa la joko pe awon kan wa ton se iru okowo bayi
0: okay
1: understand
0: okay
1: a de wa de se find this one ri pe ọpọlọpọ lo se lu ma nlo won ni she understand tell us about bowa tell us about adeto ko ni won ni won ni promise mo gbe ni ti o n ba mo fe so pe lomi wa to ye ko ni benefit n be mi malu yi o se se ko je pe ko dibo fun sepala soli mustafa because egbe won la gbere lowo
0: okay
1: ki se pa ala yan
0: ki se pe kan lowo pe lagbaja sumo mi
1: I invite
0: e tamadu sumo mi
1: egbe ni awon ti a le so pe won benefit n be
0: hmm
1: na won mi nu won ti won support the campaign sa voluntarily for fira won le pe ah awon fe support eni
0: okay
1: understand ki tu ki tu wa se pe a pick eni yen ki ko to bo ise pelu wa a tu wa lobby lodo egbe ni pe ba consider won eni because won si wahala fun senator Solomon Mustafa because
0: o se

0: Tonko Abiyabi dun akaka tan ise ti Senator Saliu Mustapha ti gbese fi la pare gege bi Senator ton suju arin gbogbo ipinle Kwara Kwara Central lati agbon ojuse asofin nile igbimo asofin agbala Abuja to ti la kaka won lekun idibo ti won soju nile gege bi omo onilu ton wa idekun pe bi ati bi ni ogbodo baje
1: ojuse wa
0: kini ojuse won ni jomo niyan sa won eyan kun idibo won pe ojuse awon lo je lati jewo omo ogba ti ogbodo sisiyo
1: ojuse wa
0: eto yo ma waye ni gbogbo ojo Thursday ni dede agun 12 la sago kan.

E kaabo pada iroyin na re ni ekun re adari agba ajo joba leye ton ri se oro ina mana mana energy commission of nigeria omowe mustafa abdullahi ti tako aye soro kan to le nuru iroyin pe awon osise ajo joba leye ton finamo awon to ba sowo lu mo kon si si fi panpo fin gbe agade kan to le de latowo abese kawo re lori oro iroyin alhaji Abrazaki Danjuma salaye pe adari agba ile ise ijoba ohun oni olofarahan niwaju ajo EFCC ni bamu pelu ofin lorilede ye o tesi waju to se kesi amole ye pe kan dakun la si awon iroyin ofege gege bi atejade on se wi omowe Abdullahi oni fun ara re lo fini fido olofarahan niwaju ajo EFCC lati fi ayegba koyawo lori awon iwadi to n lo lowo eno iroyin miran are ile ise Dangote Alhaji Aliko Dangote ti salaye pe ile ise ijoba apapo leye tori si oro epo robi NNPCL lo fi fe han lati se afikun ipin idokowo to ni ni ile ise ebo papo ti Dangote Dangote lo fun lede nigba to soro papo pelu adari ajo kan to wa lati ile Norway Nikolai Tagen ni ana ojoru ebi Dangote se wi on ko jale lati gba ebe ile ise NNPCL tori pe awon mo le fun lanfani kawon na ni pin dokowo ni ile ise ebo fopo ohun gege bo se wi o tesi waju pe awon to ni dupin dokowo ni ile ise ebo fopo ohun oni won gba ere won ni owo dollar Igbejo lati gba oni duro omoleye to je aja fun eto moniyan Justice Chidiye Bere topo lopo mo si Justice Crack oni ko le waye ni oni le gajo apole yi to njoko ni lu Abuja latari bi awon agbegbe re ko se fi enuko lori eni ti yo ko won

0: Eka bo pada, ironyin ekunrere ni amuwa se ti gboyin lati Canada Amadet 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara ironyohun tesiwaju ni ileokere o lotu joba ile Latvia Evika Selina lo ti kede kon ti fuse sile latari awuyewuye ton waye bi ado loro kan se lo se akoba fun awon eyan kan ni ile ohun gbe Selina se wi oni afogusun ni oro eto abo ile Latvia ati oro awon eyan ohun amon oro selo tin se akoba fun erungba re ewe are ile ohun ega Renkefik ni reti wa pe yo yen elomiran papa julo to je olotu joba ile ohun sebe ni ilokere are ile China Chichi Pink ti ke si iro re to je are ile America Donald Trump wi pe ko ma se iranwo kankan fun ile Taiwan to je erekusu ti ile China so pe ohun lo ni ara ile China ohun tesiwaju nibi ipade kan to waye pelu are Trump awon mejeje oni won ko jale lati fenuko lori nkan to ni se lori ogun to lo lowo ni le ran oro okowo ati isise iranwo fun ile Taiwan nigba ton soro ipade ohun ton jo ti le ko mo re se se te wa ki wowo wi pe oro ile Taiwan o le fa ifanfa laarin ile mejeje Trump saju ti buwo lu owo iranwo toto bilionu lona mokanla dola fun ijagun fun ile Taiwan ninu osu kejila orun to koja labala iroyin ere idaraya agba bolu lowo arin omo leyi Frank Oyeka o ti foruko re lede gege bi eni ti o gba ameye en to dara julo ni fun osu kerin ninu league sky bet championship ni ile gese fun osu kerin boye fa koyo fun iko confederate city agba bolu lowo eyan lowo ni ohun oni o fa koyo loje meta soto to gba ninu osu kerin o ti pari biribi fun iko ohun lati wa sinu idije Premier League Onyeka lo darapo mi ko Coventry nipa ni aya lo lati ko Brentford to si ri awon e nigba kan o se iranwo nigba kan o gba league mela fun iko ohun ni sa yi sibe ninu royin ede daraya aju short put omo ile South Africa Adin Smith ti fun lede lori bi won se se itoju won lona ti ko to ni ojiji adulawo ori odan ton lo lowo ni facility ile Ghana to wa ni agbegbe Accra Smithy lo gba ami eye gold ninu idije short put amo fun lede pe igbese ti won gbe kale lati toju won ni bi idije ohun lo je nkan ti ko to papa julo ko to nkan ti won reti South Africa won se afikun re pe opolopo gba oni bi ti won sun ku dara papa julo won anfani sawon kan ti won lo lojojumo lati ma je ki ara won da to le kan si awon koko na re a ka fun yin pe adari agba ajojoba leye ton ri si oro na mona mona tako aye soro pe aga FCC panpe ofin gbe a ko fun yin pe Dangote fohun lede wipo nko jale lati gba ebe ilese NNPCL lati fi kun ipindokowo re ni ilese ifopo ti Dangote a ka fun yin pe igun egbe oselu alaburada PDP to ni atileyin weke ti bere lati ma se ayewo fawon to fe deje fun ipo are ipo gomina ipo elegbimo asofin apapo ile yi a tun so fun yin wipe ile ejo kan ni la America ti ran ojogbon omo ile yi kan lewon lori GBT owo to din die ni million kan ati abo dola ni le okere aka fun yin pe olotu joba ile Latvia Evika Selina fi se sile aju ka fun yin pe oye ka foruko elede ipo le gba ami eya ke dara julo ninu osu kerin ni the championship ni ile gesi meti 84 onu bi olu dasile ojo itakun idore Facebook won bi ni White Plain in the New York po elokun ron yohun e pade wa to ba di agun marabo lo ni fun yin agbaye wa ni kan Diamond 8.7 to wa ni ilorin ni ipinle Kwara Nedu Okore ni olotu royin Taiwo Adeyemi lotu toka se ti gboyin lekan si akiyin pe eko wo lenu ise
1: ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm elo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm Ikoni tonton, nyerin. Bi avanso ni pa gbe kale iroyin ti ko leja ba kon ninu
2: iko eso alabo alajumo sise po lapa ilaworun ariwa ti sasiyo
1: eto ere idaraya
3: awon ti ronaldo ni sini ye awon ti lionel messi na nbebe
1: eto amuludo ti ko lelegbe
3: akiyin o
4: akiyin aluyin lagbanu lori lede nigeria
1: melo la o ka ninu eyin adipele diamond 88.7 fm o retimo ti ko ni fin sile nigba kan

0: won mo ba wa soro awon ni radio awon ni television awon bloggers gbogbo awon eyan ni won wa ton mo gbe kini si lo te mo so won mo bere kini e ri soro yi bo lori ki le fe so kankan so itumo to wa fun niyan olorun ba ti a fi dupe fun olorun ni je ki ya di aburu
1: amen o
0: pelu ogun olorun lodun sodun na la mo se a si mo kun si gbogbo amo wa to je kekeke nisin awon na o pada de eyan ta won na mo wa dari gbogbo baraka la ya nabi
1: to du gbogbo e lo eleyi to salaga gbogbo nta nso yi baba ina ni pe ijo wo gan ni doba yi o waye ati pe idiwo onisu wa so sa
0: naam
1: ni titori pe eni ti ogbo yi ogbo yi
0: ogbo be be olotu o ti ye mi nisin o ba ri pe mo ti wi tele ni be ti
1: eni ti ogbo yi ogbo yi
0: ese se
1: se
0: se
1: se ya si wo ga mi na la ta'fudaraka wa la tasha la haula wa la quwata illa billahil azim
0: baba wa loloba lorin ati gbugbu agbugbe re
1: eleri
0: gbugbu awon loloba loloba ni Kwara state awon no pe akesi wa si pe ti arafa ba je Tuesday tinja 26th
1: beni
0: definitely ojo ala aruba ni omo je odun wa lori ayin loyo ko je loyo ko je
1: odun wa mi
0: ojo ala se wa mo pe jo keta la fi doba wa si
1: ta
0: ba wa pe ni jo keta ni jo wa ma lo je ojo ojima ojo ojima yi de ni yi ko mo olorun ni olorun lo fi le wa lo pe
1: a ki je mo
0: a ki je mo ke wa se awa ilorin la wa ni pe a ni kini la
1: e mo ya ke se suru na eleyi ta se yi o ti la luri kan leleyi la luri o diji mo lowo
0: ojo aye po meje ni oro ba lo ni wa mu jo keji ike jo keji o tojojo alamisi 28th of May 2026 ina la se doba 2026 Olorun ko ba mo jo lowo.
1: Ami o.
0: Gbogbo awa ta n gbo yi na atawon to gbo Olorun mo je se pe oku ni soro.
1: Ami o.
0: Mo wa me pelu alaafia.
1: Ami.
0: Asi ki ta bi se e mu kuku si lowo toro ori to ra nbe.
1: Beeni.
0: O ri eni ti o toro kan lo re.
1: Egbe a boda o todu esi ti mo ri yin gan yi.
0: Wa gbada to da.
1: E to.
0: Eni kan agbe wa.
1: Ma si be.
0: Ni to na ko si si omo bu o.
1: Eh beeni.
0: Ko so mo bu ko so pe kini kan ra
1: se sa ba nja agba
0: gbo wa la di ala wi la wa ni ba si wi la wa ni eyin fi la wa ni so mo bu
1: abi
0: ehn
1: o sa laye bi didi e ti wa do fi ba gbo la de je se je gbo
2: e je won to ron so
1: eh
2: we to
1: we eh ni o la wa ni ni kaluku o we wa
0: beni
1: eh wa then ya wiro
0: won to ba si ni lawa ni iyawo re bi ya meti eni
1: eh oni sa wa re borun mo nbe kan
0: ko ba je gini ki ba je yelo ki ba sa tu fi le ni mo bo wa ba lo ni lo ni ewe lawa ni
1: eh
0: ko jo na ba lo ni yoda gbogbo eyan ko we lawa ni
1: adugo
0: eh won to si we lawa ni je fi la re omo dada kewuri omo dada
1: ko se je
0: awon obirin na enikan kan gboro si ayale awon do gari nbe pelu bilala won ke se won a sa o wa ma ta
1: ko la ayo si fun yen
0: ayo si fun lala
1: si si carnival
0: la si carnival
3: do balance
0: do balance se wa la se so a fe ki gbogbo eyan ke dress moderately gbogbo eno ba wa lati all over the world kun ri pe I need discipline dressing discipline US won mo wa si ilu dada ni won mo wa si ilu to ni discipline e ma gbe yen wa
1: order sir baba e ja lo agbole doba a ma je mbere beere kakale ya to fun doba yi so tun ni awon ayeye kan ta gbe ato asale wa re o se inu ma wa yin doba e be ba para die so yun tori lodun to koja erin ti won si nipa wa
0: beeni
1: to a si ra won to si

0: wala tasha wala haula wala quwata illa billahi al-azim
1: gbugbu ta kakale ila fi be gbugbu eni to ba fe wa e dakun e ma je jagiri jagun wa nbe a si fe pe o wa wa won a pe o wa tori pe ni party lo wa
0: Magbo se luwa. O se lu ta wa si baba awo lolo ba lu lo re. Si. Si lo ba kari.
1: Daku to lo Olorun a fe awa lu beti go kan.
0: Aba wa wo so kan.
1: So gileti kan ni. Aba wa ma pe slogan to re nikan ni daku. Eni te n pe slogan re gan un gan se wu ni se. Awa joko tinu re ndun. Elapo e ma da Olorun ni doro wa ru.
0: Amen.
1: Ma se omo burara. Se mo pe YouTube kan so pe awa na YouTube. E gbo YouTube la pe. Lana awon Ilona Emirates Youth Development.
0: Awon Ida.
1: Awon Ida ti Jaguma.
0: Ti se olori fun won.
1: 25 na wa le mi lana.
0: Ti
1: won wa ki wa ku pale mo.
0: To.
1: Awon marun marun represent local government kokan. So we wa 25.
0: Oda.
1: Oda ni won ti ki magiri ba ti sai.
0: Oda.
1: Ati wa fun ni o ni ta mo bo ba ya a ma so gugu program fun.
0: Oda.
1: Ezu. Awon program wa ni pe ni Endurance Tech.
0: Ada.
1: Ti won se lojo Sunday.
0: Ada. Ada. Ezu baba. Eri akase to leleyi lati Diamond 8.7 FM tun be nle lorin.
2: Beni.
0: Ah awon alejo wa loni baba wa Damaza ni ti lorin. Ah baba wa engineer Oba Suleiman Yaya Lapansopa. Ti won tun jalaga Adoba. Ati baba wa AIG retired. Baba wa baba Polanta Adisa. Eri ti won je alakoso igbimo security pelu mi nile agbara Abdullahi Adisa Kodudu
2: oga mi dada
0: awon ni won represent alaga wa tori akabi
2: to
0: ra won na ni gbakeji alaga titi digba mi te tun mo gba kan seto lori eto doba Tunde Bolude nso fun yi pe e se je je o
2: to
3: by 88.7 FM radio lo dara lati ma gbo Diamond FM lo dara ju Radio lo dara lati ma gbo seti Diamond FM lo dara ju Kapolowo oja kaye bubaje Iroyin ekunrere ti ko lede Itu

iba afeledumore obo oba to laye a se ba afeledumore obo oba to lorun winin winin oju ojo ti eni se igba ati akoko owo eledumore oba na lo wa gbogbo ma je da laye ma je da laye owo eledumore oba na ni ma mi da laye owo olorun oba ni aya jejo ri ta fi ara wa to kan wa ta fi isore afi sodo olorun ani baba so alo a wa dupe nitori pa fe ya bara mo ri je lu ja mo pe wa o amo pe wa amuyin wa afeledumore oba to nje won pe to nse won pe to ngba won pe to nfoju ojumo aye gba won pe to dawo eyan pe sile aye ope oruko gbogbo gbeba alase kanin diamond fm 8.7 loruko oludasile kanin wa loruko ojara manager loruko gbogbo awon aladari gbogbo eto gbogbo ki ma dupe pataki lowo se ije koba kobi dayo ki lo to mo baba be a tun jo se lojo tun nini emi mo yan re yin pastor shanko alaji lo nke ape kuro lehun bayi ma gbe eto fun igba akoko abala ni abala pataki ti a ma mo wa gbogbo ose nibi da ti ma npe kelu awon kokokokokoko awon koko iwe iroyin awon iroyin to jade loju ewe iwe iroyin wa awon ita ti wo ninu mu maworan awon ta ti ka lori fonu awon ita ti gbo gege bi iroyin lori radio ibe lati sa awon koko bi meji meta jo ta fi wa pe kelu boya le mo wipe gbegede gbina iyen nipinle oyo lojo tuni nibi ti gomina oluseyi makinde labe asia egbe alaburada ta mo si pdp nibi to ti fi ipinu okan re han papa julo iyen lati ta koso

nibi to ti ta koso sinu egbe APM ti gbogbo awon eyan ma si egbe onigbaguda egbe elege nigba to nsoro o lo ngbe igbese yi iyen lati le te gbogbo awon to ji ololufe ohun lorun ati de pe lati je ki ipinle oyo ko mo tesiwaju papa julo lori fiagan eyi to nwaye ninu egbe PDP ti se oloburada lawon eyan ba ni ha awa ni to e mo egbe moreke la awa nwo ye o e se yen le ni oro tin se bi oro o tin se bi ija laarin senator lowo lowo iyen lapa kan ni ipinle ogun ti se senator Gbenga Daniel papa julo latari bi awon igun kan ti won se fa owo gomina ti n kogbale ti se dapo abiodun mo se fa lowo soke pe ohun ni olo duje dipo senator iye fun ya 2027 bakan na be ba ti gbo be ba gba we pe lanu jo meta yi oni agbarijopo awon egbe omo ogun orilede Nigeria nibi ti won ti lo fi ado loro tu won ka nibi tan tin dana ro papa julo awon ti won furasi pe afurasi gege bi agbesumame ta ba gbagbe ibe ni baba kan ti jade si ori yo ero aye lukara to tin sunkun wi pe odidi omo meta lo n padanu latari isele yi ibe la won omo ologun orilede Nigeria ti wa yoju bombo won ni pe ko si ntojo bi ti wule omo won ni gbese tawon gbe awon gbe latari olobo ti awon eyan ta awon ati se wadi to se wadi to fi mule wi pe ipade ti awon agbesumo mi lo se ibe la won ti ju ado loro yi lawon kan ba bere si soro won ni oro igbesumo mi to nti jinigbe nse lo dabi egbon tota mara aja a le ti tori egbon kapaja a si tutori aja kapa egbon afiko lo loju ni ko sanu wa awon ajo amuni mada ti se EFCC

eka ba kwada lati ka polo oja ikani Diamond FM 88.7 adele bare pelu emi omo yin re yin Pastor Shanku Alaji bi mo se nte waju awon ajo amuni moda won ba nawo gan o eni ta won nawo gan arakunrin kan tan pe ni Salim Muhammad ni won lo sapapin o safora won lo ta owo meti aso won lo ra bojo won lo kowo je o kowo mi elelo 33.8 billion 33.8 billion ona ni Salim Muhammad loko billion ni ke se million o nigba ti won gbe idajo re kale won ba ni dandan ni afi ko lo ewon awon mo orilede Nigeria ti e wa nfoju si pe ah ewon bi bo ewon odun kan ni abi meji abi bi ti meta won ba ni ewon odun 85 iye ti se 75 years oni o lo lewon ninu awon eyan ba bere si dun won bere si damuso won ni in tan pe ni idajo ododo o ti bere si fi ojumule iye lorile ede Nigeria ko pe ko jinana ba tun nawo gan arakunrin

tun na wa gan arakunrin kan tan pe ni Mustafa Mustafa Abdullahi won lo se ipasipa yo o se ase mo se oun na ra owo orilede Nigeria ora bojo owo toto 500 billion 500 billion na lo gangan ni kan ko lawon eyan ba bere si ko ha yin pe a eni o ko 33.8 billion eni o ko 500 billion eda kun bo loko si eti aso loko si ni moto leko ni abi bo loko lo be ba gbagbe o ti bere si gbona ritiriti eyan ni ipinle Rivers nibi ti won tin se ayewo fini fini iyen fun awon omoye ti o dije dupo iyen labe asa egbe olosusu owo ti se APC loro ba di fiagan latari pe gbogbo awon to ji ololufe ti se ti ye some wike to wa ninu egbe olosusu owo gbogbo won patapata o ni won wet an yan kan kan o ni ani to je gomina yen fun ipinle Rivers baba lo se tan lati fi gbogbo agbara ohun ati gbogbo okun ohun yen lati sin omo ipinle Rivers ni won pa agba to n se ti je gomina yen fun ipinle Rivers ni kini ta fe da si ta ajo foju nu wo opolopo awon oloselu won tin ta koso lati egbe kan si egbe keji ba si ge oro ti di kafe egun kan egun opolopo awon to je gomina nigba kan ri nigba awon kaye won wọ́n lé ní ogójì tó jẹ́ pé láti ipò gómìnà láti takọ́sọ lọ sí ipò sẹ́nítọ̀.

0: Bopada, iroyin na re ni ekun re. Ijọba apapọ ile aye ti tako aye soro kan to gbinaya. Ojopo aye lo jara ipe ijọba ile yi ti buwo lu afikun owo ajemona ida 100 na 100 kan. Ose apapọ lorilede yi. Ina te jade kan to lede latowo alukoro ni ofisi iroṣe apapọ lorilede yi arabinrin eno olo to salaye ipe ikede ohun oni ko lede. Ati ofisi ijọba ohun o tenumo ipe ipade kan to waye pelu awon toro kan papa julo awon adare awon egbe osise ni ojo segun ojo segun ojo kejila osu karun odun ta wayi onu won se ati kan po ekelu nkan to ni se lori owo ranwo ijọba fun awon osise ijọba papo papa julo won se papo pelu agojọba le yi to wa ni ganu fifele ilana owo osu wo ajemono fun awon osise ijoba o tesu aju pe ipade awon ni won se lati ba ki fafa waye laarin awon ijoba ati ijoba apapo lorilede yi ni ipinle oyo gomina ipinle oyo o ni mero seyi makede ti kede ringba re ipo won dije fun ipade 2007 labi asia egbe oselu allied people's movement apm kun lo se kede ohun loni nibi ipolongo kan to waye ni oke mapo ni ilu ibadan olonlu ipinle oyo o fi die mule wipe igun ohun ninu egbe oselu pdp oni won dije labi asia egbe oselu apm eran ti pe makede to wa pelu igun ta minu turaki ninu egbe oselu pdp loko awon eyan re ni ipinle oyo ajoko bo wi adehun pelu egbe oselu apm lara igbese tan se saju eto idibo odun to nbo ninu ade ohun awon to ni atileyin makinde ni ipinle oyo oni won dije fun ipo gomina ipo ilegbimo asofin agba ipo ilegbimo asogunsofin ati ipo ilegbimo asofin ni ipinle oyo labe asia egbe oselu apm lodun 2027 ninu iroyin miran minisita teleye fun ririn oko to tun fi gba kan je gomina teleri ni ipinle rivers right honorable chibuke rotimi amechi loni ti fi da formu re pada fun ipo re o ti fi sowo si ololese egbe oselu alatako african democratic congress adc nilu abuja sokete dubu are odun to nbo nigba to nda formu pada sodo egbe oselu adc amechi tenumo wipe afugusun ni lati ri pe o nda ogo pada fawon mo le yi papa julo kan le bu iya teye fun ile yi laarin awon oro re lagbaye amechi tanmo pon setan lati je ki isokan ati alaafia rese wale laarin awon mo le ye igbese re lo wa lara igbese alatako papa julo ni egbe oselu adc lati re wi pe egbe oselu rese wale si lorile de yi ni ipinle ondo gomina teleri ni ipinle ondo olusegun mimi ko ti takoso sinu egbe oselu oni tesiwaju apc mimi ko lo se kede ohun lo ni ojobo ni olun le se egbe oselu apc to wa ni ilu ondo won se ki kabo sinu egbe oselu ohun atowo alaga egbe oselu apc ni ipinle ondo ko la wole babatunde ohun ati awon alati leyin egbe oselu ohun saju ntokoja oni awon eyan mimi ko yin takoso sinu egbe oselu apc ni ipinle ondo apọ̀lì kan tó ń jókòó nílùú àbújá ti pàṣẹ wípé kí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé àwọn dúkìá tó gẹ̀ ti adélé aṣòwò àgbà lórílẹ̀‐èdè yìí chikunyere nwabuoko mo ṣe fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé jẹ̀bi ẹ̀sùn fífi ẹ̀yìn pọn wọ́ọ̀lù ó tún ṣe ipò rẹ̀ lò òní dàgọ́ james ọ̀mọ́tọ̀ṣọ́ ló pàṣẹ ọ̀hún lẹ́yìn ìgbà tán fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn owó kan àti dúkìá náà ó ní wọ́n fu owó tí òbófin mu tó jẹ pé ó jẹ owó tí kò tọ láti fi rà á àwọn dúkìá ọhún ó ní ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ṣàlàyé pé ó jẹ owó tó lé díẹ̀ ní bílíọ̀nù kan náírà pàápàá jùlọ ilé olójúlé márùn kan tí wọn kọ sí agbègbè kùbùwábà nílùú àbújá àjọ ìjọba lẹyẹ tó ń fúngun mọ àwọn tó bá ṣòwò ló mọkùmọkù efcc ló gbèsè náà wípé àwọn dúkìá ọhún kan gbẹ́sẹ̀ lé torí pé ó jẹ́ ti aṣòwò àgbà tẹ́lẹ̀ rún hàn rí. Láti ìpínlẹ̀ benue ngolo pakaso loni kakiri ijoba ibile meta leni ogun to wa ni ipinle Benue latari ibi awon sise ijoba ibile ni pile won segun le ranse rudi olose meji igbako latari asan wo osu won kan to ni se lori sisan bo feyin ti won ati awon oro to bi won ninu lori igbaye gbadun won wo se ni rohun lolede leyin gbedeke olojo merinla ati won ti fun ijoba ipinle ohun lati owo egbe awon osise ijoba ibile noge ni ipinle Benue sajo won to fun ijoba ni gbedeke olojo meje lati wa nkan to dun won lokan fi sowo si gomina ipinle ohun Aish Alia wo se ni rohun inu atejade kan to dede ni ojo ketala osu karun odun ta wa yi tan bo wolu atowo alaga egbe awon sise noge ni ipinle Benue Joshua Ada Adiniya ati akowe egbe awon sise ohun komre asenation Musa Yusufu noge lo fi esu kan ijoba ipinle Benue wipokuna lati wa ona bayo si ipinle jae nira to ko awon sise ijoba bile ni ipinle ohun ni ipinle Kwara ijoba ipinle Kwara ati awon toro kan ni toju awon ogowere onu won ti kesi kan kolede ilana igbalode lati ri pe won se ranwo fun awon omo alainobi ati awon omo tukuru gaje kakire ti butoro ipinle ye ode lo ninu lorin onu lo ipinle Kwara bo ye se ifilole egbe awon to ni ilegbe awon alainobi ti le Nigeria eka ti ipinle yi nigba ton soro nibi eto awon commissioner ni ipinle Kwara fun igba egbadun awon eyan ipinle yi Miriam Ina Fatima salaye pe ipade ohun se koko papa julo lati se ranwo fun awon mugowere ti ko rigaje lawojo eto awon luwaye pelu bon sese idanileko olojo meji to ni se lo mu se itoju awon ogowere ti won nobi iroyin agbaye ona ni en gbo lati kanin diamond 3.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara leyin simran pe ya lo si lokere won ti salaye pe omo le America kan lo je bi esun ina ile China lowo lati ni ile ise olopa ti obofin mu ni ile America le kan si akin pe eku ikale
1: e darapo mo wa ni idakun kai lu jara wa idakun ibado re Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme.
0: Eka bo pada iroyin agbaye ona ni amowa se ti gbo yin lati kan Diamond 3.7 to wa ni ilorin ni ipinle Kwara iroyin ohun tesiwaju ni ile okere omole America kan Lin Juwange oni wani o je bi esun to je eni akoko ni ile America to ran ijoba ile China lowo lati ni ile ise olopa lori ile ijoba ile America eni ohun eni odun merin leni ogota ile ijo fi die mule pe ile ise olopa ohun lo wa ni agbegbe Manhattan ni Chinatown to si tin lo 22 to nse loruko ile ise ijoba ile China to ni si etabo won fi die mule pe o je bi esun sise alagata fun ijoba ile China lona ti o bofin mu papa julo o tun ba awon ere to wa nile je ewe idajo na oluwaye leyin ose kan ti mayor kan nile California tan fesu kan ku sile lori pe ona je alagata lona ti o bofin mu fun ijoba ile China nile America sibe ni ilokere minister fun oro agbara ni ile Cuba Vicente de Leolevi ti selaye pe ile ohun oni ko ni eko diesel ati epo pentiro ti o lo mo nigba ton soro pelu ile se royin ni ile Cuba Ode Olevi selaye pe ile Cuba oni o n pe ju ipenija ohun bi ile America se gbegidina anfani ton ri lati ma ri epo ra saju won se fonu han ni olulu ile ohun ni Havana ni ana ojoru ewe ile America so lese yi pun setan lati fun ile Cuba ni wo ranwo toto million lona ogorun kan dollar to le mu atun se deba ilana communist to nlo ni ile ohun labala iroyin oro kowo ajo joba leyin to mogito ojo oja ipin idokowo circuit jawa kiwowo fun amole yi pe kan ma ko won sile papa julo fun awon eyan tan se ipolongo sogudo goji kakere ojopo ayelo jara ninu ikede tolede ni ojopo xc ajo circuit loni ajo ntedumo ipo tin kiyese pe awon eyan kan oni won se ipolongo sogundo goji ni ojopo whatsapp instagram telegram facebook ati tiktok gege bi ajo won se wi awon eto hun oni won se ileri nkan tan le mo se lati ri pe won lu amole yi ni jibiti labala iroyin awon amuludun ipinle ko setan lati gba lejo ayeye akoko to ni se lori eka amuludun re daraya ati ameye liaga eto ohun oni won se agbe kale re lati je ki awon yen je gbadun ere daraya amuludun ati nkan to ni se lori ora asa ti o waye losu kesan odun ta wa yi eto won buwolu atowo ijoba ipinle ko atowo ile ise ijoba ipinle ohun to ni si oro ere daraya gege bi lana lati je ki isokan wa ni eka amuludun papa julo nipa ere daraya nigba to nsoro e to se idasile eto lega hun mo yiwa osineke tanumo wi pe eto hun oni ako atabo ti ko pa ninu daraya papa julo bere bolu basketball ere odan table tennis tennis eri sa gbagi ayo olopon ati awon ere daraya miran labala eroyin ere idaraya ojimi agba lon tennis rafael nadal ati tako aye soro wipo naga ati dije fun ipo are iko real madrid o tenuma pe oro hun lo ja ofege nadal nigba to so loju opo aye jara re tenuma wipe looto oni o nse atileyin to si je ore fun eric rugem ikweme o tesi waju pe bayo to gumo lo wa larun hun ati rikweme nada tanumo yi pe o ni opolopo wo fun are ko real madrid bayi florentino perez papa yo fun kake to nse ninu iko ohun oluko ni iko agba bolu manchester united make carrick won ti foruko lede lara won to gba ameye oruko to dara julo ni sayi eni odun merin leni ogoji ohun ni o ti gba ni yo gba idije medogun ni sayi fun ko manchester united carrick nge to ti gba oni o ti ri omi meta o si bori idije mewa so ti gba fun ko manchester united ewe won je ko papo pelu carrick aje ko ko bo bi ade miran a tu ko iko hun fun sa to nbo to le kan si awon koko na re ijoba apapo ile ye ti tako iroyin kan wi pe o ti bu wolu owo ajemonu ida ogoji ninu ogorun kan won se yo apapo lori lede yi aka fun yin pe gomina ipinle oyo makinde ko gbangba re lati dije fun ipare ose gbeselu APM ni to dibo 7 ton bo lona aka fun yin pe ni ipinle Benue awon sejoba ibile be ose niran olese meji ni ipinle Benue latari aisan owo osu won ni ile okere aso fun yin pe omole America kan won lo je bi esan re channel lowo lati ni ile ise olopa lori ile America lona ti o bo fi mo la kotan aka fun pe nada tako aye soro po naga lati dije fun ipo are iko agba bole real madrid lojo 1984 onu won bi ikan la to se idasile oju opo itako dore facebook o ni white place ni ile ni ilu new york to yi lo pin iroyin ohun nedu okore ni olotu iroyin taiwo adeyemi lotu to ka si eti gboyin oko kan lagisaye o daro

0: o ti je lati ile Olobash Nigeria Limited ni e mo gba pe olule ise won wa ni John and Esther Shopping Complex iye ni agbegbe Amoyo bakan na ka ile ise won kan wa ni Adojuko Evasion College es mo gba pe ka ile ise won e to fi ka le si Adojuko AUT Secretariat ni agbegbe Asadam e to ba sumo yin ni bi ile ise Olobash oni kelo e pe won sori number
1: 0003581 6613 0003581 6613
0: lati fi le mo bi yan se nsin igbin
1: gbogbo preambu njo ni pe gun re ti leji lati gbo food ite
0: e seun le to tun mo si pe anfani nla ni oje fun wa papa julo awa to da apeto owo nla owo rogun rogun
1: ben
0: nta fe mo fowo ko o ni ile ise diamond nipase oludasile wa tan gbe kale pe ka ja anfani re lofe
1: awon eyan mo ro ori ofe yi lofe
0: idi pataki ta fi ndupe ni lowo baba wa e ri pe ni jejo mo so fun ayi pe ona merin la le gba se ile igbin
1: ben
0: okan oni taya
1: ben
0: okan oni pako ta ri mole ta se net si
1: ben
0: okan mi mo block bi block sokewe
1: sokewe ben
0: okan kada won lenu yara
1: ben
0: tan ti ma fakiri e ta ti koko bere re lojo tuni oni ile igbin pelu taya akoko to je aditu ninu igbin sinsin oni wi pe inu igbin a ma dun lopo lopo ko je pe ibi ti e fe se ile won si ko je ibi tutu to ba ma je ibi tutu yo je ibi to rin
1: ben
0: ke se ibi to nse gbojo gbojo fun ojo ke se le gboto gboto
1: ke se ibi to mi nda rogun si
0: sugbon oni lati je agbegbe to ntutu laaro losan lale o ma gbe tin ba soro yi eni a se mo mero okan awon agbin ni ya se shanku ati awon agbin won jo se pade ni inu agbin a ma dun papa julo to ba je pe e ba ri abeki igi to sibole
1: ben ti ogi re po
0: to ni boji daada inu gbe amodo ko je pe ibele ko le won si le to tumo si pe to ba ye pe ilana kafitaya se ile igbin le fe samulo e gboro je ku je pe iru gbe be abeki yala igi odan tabi igi to sa ma nsu to je pe gbogbo nu re a mo abere a mo tutu
1: ti ojo orun ni mo to le nbe
0: ibe lo to ke se ile igbin yin si baba wa la fe lo taya a fe lo taya lati fi se ile igbin ke mo se bi taya mo nsin ni abi taya okada ke mo se bi taya maruwa koda mo le so mi pe ke se taya oko kekeke baba fe gbadun re
1: ba mo wo taya re mo ta tin mo to da la fe lo
0: sugbon taya to dara ju fun wa lati lo dayo o ne dai awon taya ti rela
1: ben
0: awon taya oko nla nla
1: to tobi to laye
0: to laye ninu o ni elelo opolopo awon eyan tan si ti wa ba fun imoran imara ta mo gba won be ni pe ko ba da be baba lu taya e kuku lu taya orisi meta idi to fi paro je orisi meta ma salaye re fun wa akoko oni wi pe ayo gba awon igbin wa lati rin lati igun kan bo si igun keji ori ofe ati fun wa lo nje yo wa bakan na awon na raye lati nara tan ati lati
1: ategun o fi
0: so kakiri be ba wa fe se iru re kini igbese te gbe egbe agbe mo so mo agbe agboro pe se taya meta taya koko ta fe gbe si lele a se bi eni pe a fe sin taya bi gba pe a fe sin oku nkan dede bi ti taya n ba fi egbele e gba ibe daada ngba te ba gba tan e wa gbe koto be e gbe to je pe e mo pe bi yan ba de gbe taya abala kan ni o fi yo fi eke lele abi
1: ben
0: taya ma fe eke lele
1: ben
0: eke bi to fi lele yen e gbiyanju lati gbe de bi pe gbigbe re yo pare mo yepe
1: yo le
0: o tumo si pe idaji taya ni o wa ni
1: ina le
0: isale abo taya yoku oke ni o wa iyan ni o fun ipin wa lori ofe lati ma rin lati inu bi te ba ku won si koni je pe yo sese ma gun taya te gbe kale o se pataki nigba te ti wa se yen ton taya ile keji e gbe si taya ile keta e se kini o e gbe si o wa dara niru akoko yen ke lo wa ile yanrin tabi ile du lati da sinu taya yen dida te ba da ile ile du tabi yanrin sibe e gbo ri gbo lo ri ko da yin loju pe ye peun ore mo taya akoko ti e gbe sibe ke se gbe yore mo ton e mo bi kiyan sin nkan ko wa je pe nkan abala bi idaji ara re e ti je ko ropo mo yepe to fi je pe awon agbin gangan ni mo lara pe inu taya la won wa e pe kini idi ta fi mo fe lati se be
1: idi kini idi
0: tori orun ni bi orun ba mo mu to ba ti orun ba mo mu ti igbin si ti fara kan o se se kojo igbin lara
1: ben
0: won polo oja nigba tin ba de a te waju eto yen to agbelere ni pelu mi emo yan re pastor shanko alaji agbelere o
1: fe ni to ba le se
2: chai my head oh ogala lord why you dey shake like ceiling fan eh my village people don't come again oh ah, this one where your body hot so you don't do test
3: yes see result oh
2: oga landlord no be your village people oh. Na malaria you need luta na better medicine we dey knock down malaria oh yeah see am take am thank you oga luta I don't dey can't pay Luta, brand of Artemeta and Lumifantrine, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.
4: Everybody say thanks, Luta. Malaria's in big trouble.
5: No be like say, to chop they switch your belly, but it get as body they do you after chop. Like say something they pepper you for chest. Or make belly just they worry you. Even that indigestion where they spoil your mood. Gas call Antacid, 9 be the answer. It come in 5 different types, plus including the sweet one, where they for liquid or tablet own, where you fit chew for mouth. Now sharp, it they come out any yama, where they worry you for chest or belly after chop. With gas call Antacid, no wahala, no pain after food. Gas call Antacid, don't they pharmacies near you. Now chicken money you go take buy ham. Gas call Antacid. Now sharp, it they remove pain.

0: Ka e polo jawa e ni kan e diamond fm 88.7 en e binu siwani awana lasun kun ye
1: beni
0: ti ye bua eri gbe mo salaye fun ayi pe taya akoko idaji ara taya yen gboro wole abi
1: gboro ti wonu le
0: gboro ti wole ke si odidi taya idaji re to fi je pe e mo ibi e ke taya ati se ko ti leburu po mo yepe
1: labegi yen
0: labegi ti agbe si asigboro lo wa yala yepe yanrin abi yepe to se kini o to ni ledu to ba se se ru yepe ti a fe daun gbogbo awon okuta were were ka gbianju lati saku
1: be sanku alaji ibere kan wole nbi o
0: aha
1: ti si ibere ni pe awon tawon labegi sawon o le kan pepe ko je pe abe pepe yen ti pepe yen tawon taya sabe re bere tani kan send ni pe won labe egi o ona ti fesin
0: ti won ba lu abe pepe pepe polisi risi
1: to
0: so mo yi pe awon pepe ti awon baba nla baba ma lu laye atijo lotutuju
1: okay
0: pepe ti won lu laye atijo lotutuju ki lo si mu tutu oni pe pepe ohun nigba won ba da pepe pelu gi aparun
1: eh
0: igi imo ope
1: ni
0: wo to ko le lori
1: original
0: o ngangan ni o wa mu ki abeki ti won ba ta pepe hun
1: yo tutu
0: yo je ko tutu baba da pepe o la je ipe in pepe ta fe kan in ti adabo lori ko je n ti omo je ko tutu yala koriko
1: ti omo gbona
0: ah yala koriko
1: bene
0: tabi kan wa
1: abi ma
0: eh gala ah yala imo ope ma binu mo pe koriko yala imo ope tabi ki won wa awon eh ki la npe awon igi
1: ere ti oparun ti won la
0: oparun ti won la kan wa se tere tere
1: abi won ko bi ru awon eyan wa ti mo ko le won
0: a wa le wa awon koriko ti won ma fi ko ile aye atijo to awon baba wa nlo
1: beni
0: e ka fi se ibe ku le ba fun lori ofe lati tutu dada opolopo awon eyan mo idi pataki ti a fi so pe igbin feran abegi laarin awon onje ti igbinyan laayo lati mo jeju ewe wa nbe
1: be
0: ni opolopo gba ti won ba si ti fa mo ara ewe ohun bo se ntutu mo won lara ti won la oni anfani ti o mo se ara won fe kan tele lati so fun ayi pe igbin bi eyan na ni won won ma gboran bo ba je lo won ma nje pada enwe ayi pe eni to bere pe se a le kan pepe ewe ta ba fi kan pepe abi ta ba da le ori pepe wa oni lati je yi ti o ni se palara fun won sugbon imara ti ibada ju ni pe baba ni abegi mo ti so de bi pe taya akoko ara re gboro wole
1: ben
0: a si ti sa awon okuta were were to le ma diwa lowo
1: ati sa kuro me
0: leyin gba yen a wa gbe taya elekeji a gbe le lori taya akoko ati de gbe re ati se yen taya elekeji a gbe le taya alakoko ta ri mole lori taya eleketa na ori re na la gbe si
1: ben
0: a wa lo wa neti alebi awon kafeta kan ba wa kan dede bi oju taya ti a tin sin mi yen si to ben o se ba kan ni onigun merin won le kan ni gege bi enu ona e mo popolopo na la ma sa fe fun
1: ben
0: ta ni won ba kan net
1: ben
0: e wa kan net o le jo loju meje loju merin e wa gbe le lori sugbon kini kan to je ade tun be ni wi pe bi e ba ti dele la aro kutukutu o te ba ti yaju la aro kutukutu e lori ofe lati de kini net te gbe lori igbin yin lori sugbon baba ti di ale agboro si won le ka won na lori ofe lati je lo kan gba tegun lo owe awon baba wa won ni bi wure ba je lo yo pada le bagutan ba je lo yo pada si bugbe re awon igbin awon na ma fa lo won ma fa bo ogba ti won ba ti mo bi ti o je ile won o fa wa bakan na opolopo won ni won ma fe lati fi ara ru igi tutu pa pa julo e ri pe mo so kini kankan ijejo baba abe bi pe awon igbin lady oloyinbo won na wa active
1: ben
0: won ma jaranu bile ba ti su pa pa julo ninu okun
1: won ri bi garatan
0: won raye fabode fun de ibe ba ri igbin to kari wonu loju osan gba igba yala ki ohun o ma pa tabi ko wa ni agbegbe ti ko ba lara mu sugbon baba ti di ile su ti le ti su gbogbo won ni won o tu yaya bode ti won ma fa ma oniruru gbo e ewe igi lati bi ewe igi kan se ewe keji lati ewe keji se ewe keta bi le ba si tun mo won dari pada sile won mo mo gbe opolopo mo bi pe a ogbon wa la dabo lati se to fi je pe big me ba fa lo I ma pada sile ise yan se ran ko ni o tori pe ibi ti igbin ba tin ri onje oronje nbe lojo kini oronje nbe lojo keji o ti mo pe o ti dile ohun dandan ni gbogbo wa ku gba to n ba fa lo to n ba fa bo
1: e pada si ibi ti
0: n ti o pada si ibi ti ohun o ti jeun bakan na irufe onje wo gan ni awon agbin je ati pe bawo lati ma se awon baba nla baba wa po we won ni tutu tutu la ma ba nile oloyin o tumo si pe tutu tutu na la gboro ba iyen ni ile igbin wa ke se pe ka da omi lu won omo mi kan olohun fe singbin omo pe gbin fe ran mi lo ba ku ra gbogbo wenu mi
1: won ma wenu o to mo de ja
0: ha
1: o so gbin de ja
0: a gbodo mo bu omi won ile won ni ore kore papa julo laaro kutukutu ka to lo bise baba si ti de ni irole eyi na e gboro tun se kini o ke tun fi omi won sugbon losan gba igba kodara so mo bi yan ti ma se fo
1: bene
0: ah gbe laye atijo on abi laye odi oni afejumo ni yan mo bo mi won efo
1: afejumo ni bene
0: afejumo na si owo ale bile ba tin su lowo ro le ni yan mo bo mi won efo ba kan na
1: bene
0: le to tumo si pe e gboro gbiyanju lati je ki ile won ko ma tutu ke se pe ojojumo le gboro ma da omi sugbon nigba won ba gba te ba ti ko fere wi pe ile won o tutu bo ti ye ko tutu mo e gboro ma fi omi si irufe onje wo gan wa la le ma fun awon agbin wa je ati salaye n ta fi de lori iyen ni kini net eyi ti a se ti o ni ideri panu rara rara ki ategun le ba ma fe si igbin a ma je ogede awon ogede to ti ro
1: ben
0: e le bo sinu le won won la igbin a ma je ibepe to ti ro igbin a ma je omo ewedu boya ewedu kekeke o da be ba fi gire si won la igbin a ma je watermelon gbogbo nkan ti o ba ti niyo ninu bi eko tutu
1: ben
0: yan le ho eko tutu ton te we eko
1: igbin oje
0: sinu ile igbin awon kan ti o ba ti ni iyo tabi ti o ni sugar gbogbo awon kan won yi la le fun igbin wa je won o si to bi dada tun o ye gbogbo nta fe ki won se bakan na aye bi kan be ti awon agbin ma fe lati ye si ade tu be ni pe bi owo wa ba ti kan eyin ti igbin ye papa julo boya ninu taya ni o abi bi kan ni o se se kiru fe agbin be ko ma se kini o ko ma pa omo re mo bo ba si tin di ojo keji si ojo keta agboro lo mo pale mo le won ba se ngba le horo wa idi ni pe ade ipo ogede sibe
1: ben
0: iyen jera
1: sibe
0: o le mu kokoro dani to pe ru kokoro yen bi kan kan irun awon ni ota awon egbin wa
1: o le sakoba fun won
0: ben fun opolopo awa ti an pe egbin wa kan ri won ti kukanu koronfu latari pe a ki mojuto ile won ni gbogbo awon kan won yi ni awon lana ta

0: la wole sun la bala so sita
1: elu e kale o orko mi neni tolo mo mo fe so sita ni o
0: ki eni to ba dake tara re ba dake ni
2: mo ba ya nkan to su mi iku o se iku fun mi pe ko iku o mo fun mi ati ni ki n bi kan je
3: mi o ma boju ogun laye o ba ma ti mura sile
0: mo dake wa fi ronu para re
4: ejo kini ejo wa n ste bi mi pe awon mo to bi fun mi gan iku ira ti n wa
0: gbiyanju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo isegun Tuesday ati ojobo Thursday
5: e kale o eto yin ni a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju tada wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

kalẹ ko dede asiko yi e ku se oni e ku gbianju e ku ko le da olohun oba ninu anu e yo de gbianju emi ati yin lade ani se lasan lase olohun oba adupe fo olohun oba tutun ni kojo otuni ko soju emi ati yin ka ma be loke epe adupe fo olohun oba pe a tenu gbo bi owo ti teyin na fi n gbo wa kodi won anawo si adupe fo olohun oba kanrin kese lola kanrin kese lori ite olohun oba mi tin fi gbogbo oba aje are lumo bi owo akiki ta adara gba ida olohun oba mi oba eku ka bi si olohun oba mi tin dari afefe oba tin dari oru oba soro di bi ibara meta oba soro di bi ote adugbo oba soro ofori to bi ile oyin dupe fo olohun oba mi to ni ka duro ka ba karin ka ba ka ba ka ba ka fi akaba ti lo ti se sibi ta mo agbagba ti nja yi oloba mo dupe fo olohun oba mi oba to tobi koja tobi to fe koja fife to jin koja ajijin olohun oba mi to gbo oro jowo aso lo ibi te tobi de baba enikan o le so ibi to tobi di orun ogba o ibi to tobi di aye ogba o lo se ngbenu wundi asola to ngbenu adelebo oro modutun olohun oba mi oba ti o lewiri oba ti olomo owu aro ni bo ba se fe olumori eda alagbede orun okan soso araba tin re lese meji jade ninu aro isun latin ta ninu oloyin olohun oba mi ti o se dasobo oba tin bo gugu aye ti o fi jo kan bro kiri oba to dagbadagba tarugbo sodole oba to ni mi ati emi imu mi to ni kemi ati omo be ti o je amo bebe oba to ni kemi ati omo wa ti o je amo wa wa Baba Tunde Aziz Oloye 1 MC Coded Otumba Coded omo to pe ntabi street light omo to pe ntabi opo na omo ta ni mi ti won bi ta to tuntun ra ebi omo o se paro ni mi emi lo mo sando ni oro leta adogun oro de asese gbo oro tin ko girigiri bi ojo e ma ka lele de yi o fo ko lon ki yin pe e ku ile e ka le o o ta nri tin dun mo wa nuko ni dibanu je lase olohun oba gbogbo tokan wa nkan tin gbogbe tin pongbe koda koda olohun ninu anu e oje koda ajuba ati lero lo won fasiko igbadura fi gbogbo awon ti won ni ilera kan abi omi olohun oba ti bo itura fun eda yo je komi ati eji ara yin ko bere si ni igbadura lati wakati yi lo lawo le sun re alabala so sita pombele ni bi teyin na ti lanfani ati ri ofe lati so ta kini nten la koja kini ti je pe n faro iro yi okan ti n fa pe bo ni n ba ti e ti to igbese wo ni n ba gbe kini n ba ti e se odowo la ba dorun lai si ni isin bo la ti se ti fi yeyan ti ye le e pe sori number yi 0916159101 bakan na le fi whatsapp message ranse sori 0916159101 ile ini kanko etun le she ni voice note ko le clear komo ba si pe bi mo ti pe ko le ti pe yi number yi kana ni omi eko ni 0916159101 itu tolo mo mo sagbe kale re fun gbogbo awon ti won ni ilakoja kan abo mi opo awon eyan ni won ti lolorun ti lo eto yi fun won so ta lori eto yi won si gba maran won si pada wa lenu ope ore mi si ko ma ni fowo se olohun oba mi gbadura re ni gbogbo aye ka aye to bo aye yo ma dun fun kuni baje lai lai si ko ma o pe beyan ba so ta lori lawo lesun ti ola gidi okan tiru eni be si gba maran to mu lo iru e o pada wa sope won dupe fo olohun oba pe opo ti tara eto iro na abayo ti won si pada menu ope wa awa da gbogbo ogo atola atope pada fọlọhun oba to ni wa to ni emi mu wa adupe lọwọ eyin tọlọhun lo yin te nda arun moju kite nikan o le da tiyin o da tiran diran tiyin o da tomo tomo e ni mo ibaje labe ebo ti hun ko mo won ni ko so meji to gbagba ninu je bi ifa ti won da ti won ni ole tutu bi ikoro dojuru ko mo latunse oro temi atiyan ati tawon aromodo mo wa ko ni dojuru lase olohun oba tori kinu enikan le dun kayo enikan le kun kenikan le rona abayo kenikan le raye irorun gbe na la se nda arun moju yi gbogbo eyin te wa fi tiyin le te mu potene leni olohun oba ti san eda lesan ju be da ti se ni daada lo yo san yin lesan daada tori olohun oba yi je eyan gun beyan ba se rere yo ba bo si saida abe yo ba gbogbo
dada te wa gbe lowo te nse lipase eto yi olohun san yin lesan dada laye ati ni jogbe ide alkiyama e ka bo sori eto lawo lesun alabala so sita pambile ojobo alamisi thursday e ja se ba ti ma se ka forin wole ba ba sorin die ta ba pada wole a bere si ni mu nta won eyan so ta wa loko kan ejeji 0916-159-1011 ni number te fili sota te basi ti so la shi olongo ba enan lo wa ati imana lato ke wo jade bo basi ti wan jade angeli olongo na oman sami si beba ti mulu yosi ma jefon yin tro olongo ba lun ni jije kabisi li olongo ba

0: meje ni fun obirin nile se baba duro dede gbogbo ile ti mo pe aise nkan miran leyin awon nkan to le se idoju ti okunrin lagole ife lagole ololufe baba duro dede are dakole baba wa nbe ti obirin ba tin so fun wo okunrin wipe what man can do woman can do it better abukumbo die die nu tete ma bo wa do baba duro dede are dakole iwo olomo okunrin to ba ku die ka to tete wa kan ko agbara re lodo baba duro dede are dakole mo ti wa ni roundabout geri alimi bi te ba tin bo wa si lu lorin nipinle kwara geri alimi roundabout e bere rachel moto ibi won tin wo ko ikoko un ibe gangan na la wa l'office won gangan la wa abi ke si ma pe mi sori number mi yi te ti mo tele na ni 070 570 65491 e tun bo lekan si 070 570 65491 baba duro dede are dakole ni e biri fun daddy mommy are dakole ni e biri fun a wa ni lu lorin tabi number ona ke fi ba mi so lori whatsapp o na ni number whatsapp mi e pe mi sibe iwo olomo okunrin to gbo mi bayi bayi nitori ti yin ni baba duro dede mo ti se awon egbogi lotun lotun egbogi pe lori e te ngbo ti wa nle lowo poku poku to da pupo fokunrin se kan sun lo ma wule ma gbe we iroyin mama ma so story legbe yawo re mama bo wa do baba duro dede ko wa gba egbogi pe lori e ti mokunrin se bi okunrin lodo aya re bakan na nile se baba duro dede are dakole ni ti wa alubarika loju ologun eke gbagbe o se bi owo ni gbogbo nkan amo ise owo eni ni mo fa alubarika sowo eni ati wa ni giri alimi roundabout baba duro dede are dakole tabi ko pe mi sori number mi 070 570 65491 eye meje jasa e ba ti de giri alimi roundabout e biri baba duro dede e ba ti de rasha omoto ibi won tin wo ko ikoko alubarika e biri baba duro dede are dakole won nawo be si ibe gangan lawa iwo olomo okunrin to ngbo mi bayi bayi wa gbe gogi atekanle ati se ni ti gba lode egogi atekanle o ti wa le biba e wa gba lowo poku lodo baba duro dede are dakole to bi ro fi ma so pe wo lowo ri mi o kari abuku ni ko ti o ma sa adura fo pe se wo ri oni baje tete wa gba ni sisin nbe le biba ma bo wa gere ali mi roundabout bere baba duro dede are dakole to ba ti de rasiawo muto nibi ati wo ko ikoko alalubarika hun e biri baba duro dede ibe gangan la wa bakan na egbogi te mo bere fun ta mo se egbogi di champion ti mu tokunrin to obirin jafafa lagbole ife o ti wa nle biba e mo bo wa do baba duro dede are dakole lowo poku ni aniyan la o aseje baba duro dede o ti wa nle lowo poku fun wo olomo okunrin ti oko to fin roko lodo yawo re to kere sojo ori re mo bo wa do baba duro dede are dakole wa jasi jeun lowo poku o ti wa nle biba asije te mo biri fun asije baba duro dede are dakole o ti wa nle bayi ma bo bakan na asije baba duro dede ti wa fun yawo rere to fe jere igbeyawo lodede oko asije baba duro dede ti nbe nle fun wo olomo obirin bakan na olohun ni pete lagan bo lomo ba pomo won lo ri ti e pe amo ma fi osan re dollar tete ma bo wa do baba duro dede mo wa ni round about giri alimi bayi bayi ma bo lati ago mesa aro diago mefa role le mo foju rinju pelu emi baba duro dede are dakole awon nkan to wa le fa idakole sara omo okunrin awon nkan to le fa dakole tabi arera tabi awon nkan to le fa nkan ta npe larobirin ku abi arokunrin ku arera ni nkan ti ma damu okunrin lasiko to ye ko roko yawo re daada gba ni wa dole arobirin ku okunrin ni ma da laamu asika to ba robirin ninu mo bi igba lara laja re o mo ja pati pati pati ma bo wado baba duro dede are dakole aisan ti ogbogun olohun ni bi sio ko ni bi se niko kan bakan na arokunrin ku awon obirin ni ma da laamu ngba to ba ri okunrin to rololufe re lara o mo wa kan ni damu mo wa ba laisi pe won jade tele be laya re na mo ja pati pati be en to se nkan ti o da be si ni ko se nkan ti o da awon nkan buruku ti wa nu ara ni da wa la le olohun ni ja rogun afi se o olohun ni fi steso si wo okunrin ko ni fi si wo obirin ola ti tobi anabi wa muhammad sallallahu ta'ala wa alaihi wa salam olohun ba oni jara fi si awon kan ti ma wa fa isan ta hu isinu ara won ni bi isan gbajuma awon isan gbajuma olojo pipe ti ma sako ba fe ni ti ma fi melo mi ni se to awon apere to si ma ri ni pe keyin o fe se yo ko ma lagun keyin o fe si eyo ko ma ta ni ko ma ro ni go keyin o fe si eyo ko si ma fe yo mi loju kẹyìn o sẹ yọ tán kó tún dàbí gbà tó kù tí tún dà sínú ara fúnra rẹ kẹyìn o fẹ sẹ yọ kó máa mọ tẹlómi o ti dà sára tí o tún ní mọ bákanná ẹlòmíì débi tí o ti sẹ yọ o tún so alẹ́sẹ̀ ń lo wákàtí ara àwọn àpẹẹrẹ nǹkan burúkú yìí nù oko ato si aisan gbajumo yi o je nkan to lagbaju to be ile peju ninu ara a ma si awon akubo olohun ma ja rogun jejere olohun ma ja lo roba igbalode fi seyo akuba ni mo je fun ni se oni ribe te de ko kan oni ribe amo tete dide to ba ti rawon apere won yi ma bo wa do baba duro dede are dakole baba duro de lo ise daddy mommy are dakole ni ebi ri fun a wa ni round about gere alimi e bere rasha omoto ibi lati wo pe ku alalubari kan be ni baba duro dede wa bayi be mu fi kale si ana olohun mo bayin tabi ke ma pe mi sori number 07057065491 bakan na ona ni number whatsapp gbogbo oro to ba fe ba mi so pe mi seri whatsapp mi imi na lo ba nbe baba duro dede are dakole babo wa nbe babo olorogo mesan fokunrin meje ni fun obirin ofe la fin se wo san fawon eniyan nipa ka lorogo fu gbogbo en to ba ti rogun ile se baba duro dede are dakole
1: olodum mo mo gba faari lowo wa ami ni ke se o gbogbo to ni se pelu aile se dede olomokunrin latara arun balopo o se kan si baba duro dede are dakole iwo omokunrin to fe mo ta ponpon to fe mo se daada ni waju abo okunrin te injini re ba sise daada ni an pe lokunrin meta o gbogbo aisan to ba fe so omokunrin di yepere baba duro dede iloto keyan kan si won be ni office won tin be ni racial travel Travelers and Tours Head Office. La dojuko Giri Alimi Hospital. Giri Alimi Roundabout. Ilorin. In one story, Roba Nisoro 070-570-65. 070-570-65491. Baba duo dede are dakole o dolon.
0: Iwo lomo kunito le boso le la nye legbe ere. Mwa bo wado baba duo dede are dakole. Oko pori sirisi. Oko tin kobe. Tin kobe nyagan. Pelu oko tin kobe raisi. O yato si oko tin ko ebesu e wo su se tatin tagobina wa gba egogi baba duro dede are dakole eti awon baba ti won ti koja 78 nlo tara won si n do yege ki wa ni si won lomokunrin o ti ju 25 o ti ju 30 years lo o wa fowo panyin o wa nrojo legbe ololufe re abuku ni fun olomokunrin wa gbe gogi ti o mu oko pada si oko ti won fin ko besu ti su fin tagobina abo adu baba duro dede are dakole abo lorogo mesan feyin okunrin meje ni fobirin bo ba ti rugun ile ise baba duro dede are dakole ofe ni fi hun sewo san fawon ede ni e tan ba rugun lodo mi si salaye betilo e si dupe fọlọhun wa ni round about gere alimi abi ke pe mi sori number mi 07057065491 baba duro dede are dakole awa round about gere alimi e be rasha omoto igbe gangan la wa lohun wa pelu re o inu awon kan ti mo wa da wa lai se dede olomokunrin a jedi a ma fa jedi na si pe risirisi bi jedi tapa bi jedi jedi di yo tete ma bo wa do baba duro dede a ma sakoba to mo okunrin o ni le soju si gege bo si e ku soju si lodu aya re yo gbo kodoko ko ni le ro abuku nla ni olohun oni sa ya wa laya laya o ba kan na to ba tin se yo to ri pe kan jade bi etutu nkan funfun jade to ki to wa fe dabi omi ta fi logbologbo ti ma be laarin okunrin saya re ni wa nsofu die die nu tete ma bo wa do baba duro dede are dakole o wa seyo o wa ri bi nkan pupa pupa pupa ni wa njade pelu eyo re wala nbo niye olohun ni jarugun wala tete ma bo wa do baba duro dede are dakole awon kan ta so ye a ma so okunrin a ma so obirin bakan na bi eda oro abi eda bule ni ba se wo obirin tete ma bo won ba ri kan funfunfun to wa fe ma se bi igba tin ti n gbe orun kan jade ti o si ri be tele tete ma bo wa do baba duro dede abo n se yon wa nta o ara yiyun oju ara yiyun te yan fi yun ra fa ti wa fi dumo ti wa fi degbo tete ma bo wa do baba duro dede ko to di nkan mi ibi afoju di aisan ni ma di nkan mi si yan la ti n ta n wi ta pe loju yi ba wa pe ninu ara to ba fi le se to ba fi wa le pe to ba fi le be abi to ba fi le ban da sinu ara o le ma mo obirin mi to ba soro abi to ba gunfe yo mo wa dabi gba ti yan gbo fun ara re gan yo mo gbo gba ti yan ba n gbo orun obu eyin eyin to ti baje to ba si bo si sale ara pupo ju ti kini yen ba sele so obirin miran to ba bo si sale in ti n fi je nkan olomo obirin o le ma gbe awon orun kan jade ti eso orun gidi ti eso orun daada kankan be si ni ke se ke latara aitete mojuto oyun oju yi ko to ti po di wahala sinu abi ara re to ba wa pe pupo ti o tete mojuto o le din to loyibo npe ni bacterial vaginosis adubo le yin o le yibo npe bacterial vaginosis olohun ni ja rugun re nkan to le nkan to buru ja ni to ba si peju a mo ja si nawo to pe ko to wa di nawo lanla tete ma bo wa do mi baba duro dede are dakole mo wa ni gere alimi roundabout e bere russia muto ibe le ti gbe mi baba duro di are dakole abi ke ma pe number mi yi 070 570 65491 070 570 65491 baba duro dede are dakole na le npe un tete ma bo wa arabirin to ba loyun ju olohun oba oni ja ma ti atenuso ola ti tobi anabi wa muhammad sallallahu ta'ala wa alaihi wasallam ani rugun afisi eyin olomokunrin mi olohun obo ni ja ti bi nkan ta fin jo olomokunrin gbo bi owo tete wa kan si baba duro dede are dakole nkan to fin jo olomokunrin olohun ni to tatenu gbo bi owo tete jade si aya wa oni daya laya o e bere mi te ba ti degere ali mi ke bere baba duro dede are dakole babo wa nbe babo olorogbo meje fokunrin be ba ti degere ali mi roundabout e bere baba duro dede are dakole te ba ti de ile ise russia o muto ke bere baba duro dede are dakole mu wa nbe ni gere ali mi abi ke pe number mi 070 570 65491 tabi ke bere te ba tun fe lori whatsapp o na ni number whatsapp mi e pe mi sibe tabi ke temi lago sibe e ko atenanse sibe yin si fun ile si ni agbara to lohun gbogbo owo omo olomokunrin to ba ti wa gbogbo ti nso yi ma fi wo $100 bakan na ayewo nbe fun yin ti gbalode ati gba ngun sise repete won sayewo ni gbalode fun yin ibi kan ba ku si nkan logbologbo ti nbe lara omokunrin lo ba kere ni ti o se ko roju se to ye ko ri lara ire igbeyawo wa bo wa do baba duro dede aisan ti o gbogun koni si o koni si ran rai daddy mommy are da ko le ni e bi ri fun mommy daddy

0: le solitieni keta mo di sokan mo so sori aye lo jara mo si foro loka so sita lori eto lawo lesson nibiti ashiri yi ti se pataki siwa ke si gbamoran lori sirisi si ona abayo latenu awon ologbon onimo oloye atawon ti won ti niro la koja iri lawo lesson ni dede ago mesan asale gbogbo ojo isegun Tuesday ati ojo bo Thursday lori ikani Diamond FM. Kwara azuri eto la wole sun lori kani Diamond FM meteta ta se muata ni arakunrin ti won pe yawo awon lati bi gba mi gba kan bayi bo bi odun melo kan ni isin awon isoro sara awon kaluku da wa la yara titi e ninu ile ko si nkan kan to da won po bi ko da ba won ba lo ba ninu yara yo didi ko nbe fa won ni bi awon si ti be lo to la won se sugba won be won so nta won se o won lo to la won se sugba won si ti be gbogbo nta won fi le be la won ti be won nigba ti o pada soro ngba kan wo pe ka won ko nu le fun won lo to nu le ta won ngbe awon jo dawo ko ni sugba wo ti e lo po ju nbe pe boya o fe ka won ko na ni bo lati gba na ta won si ti mo pe won ba won wa ba won si na boja won la won ko na awon na ni o pada nile sugba ni isin ko ti e ko si karo ojire la ko si laarin awon kadakun ka gba won moran nibi toro re duwe ikini ka won o se okanu elenkeji lara konrin to pe awon omo beyan ti boberin lajo sepo iya wo awon loko awon beyan ti boberin lajo sepo awon ni lati bi odun merin seyin bayi iyawo awon ti gba ka won ojo lajo sepo mo ara awon o si gbe awon ti be awon ti tu pe ko gba koda awon ti hale mo pa awon fe yawo mi oni ka won lo fe yawo mi pe agbara awon o si ka lati fe yawo keji kini ka won o se kadakun ka gba won moran odi meji elenketa lara konrin to pe iyawo awon pe kolon won saanu pe oloyun nigba ti o bi la won padanu ati ya atomo pa won bi iyawo awon si won ka won eru e pe o ni ajo kan ta won jo nda cooperative ibe ko pe nigba ta won yo gbanyanju oro cooperative family iyawo awon ni won lo kowo fun won la won si jo dawo sinu kini ni koda bi se la won ti gbowo ta won ko si won ni o tun ni business kan ta won tun se loda won kan ta won eleyin taja pe ngba ti won ta ogbo kini itan to won fe ko ire ta won pe toro bo si side odo yawo awon family yawo awon ni won tun lo ko fun o di meji won la won wa lo ba won pe to e dakun gbogbo kini te ngba iya emi ati awo mi lajo invest sinu e pe ba ti eni ta la koko mo yonda e se re le engage yi owo ti mo loan ti mo gba nbi se ni mo ko si e je ngba eleyi pada kin fi san loan bi se pada won wa ni pe o digba to n ba to ko awon eru to ku lowo ohun wa awon o to fohun lowo pe gbogbo to si ku lodo ohun to ko nu ile okuju roba ike nkan kan awon eru obin jagbara ju buru lo pe kadakun won lati gba iwon si san kankan nipa owo yi mo pe se ka won gbe won lo ile ejo ni abi ka won fi suru to ka won fi gun otoloto kini ka won o se ojo mete ta tin be lowo wa ri ta mo mu waju mete mejeji ta kokohun ejo jero do kolo mu mi e se won ju oni tin elu e ka le o
1: e ka le
0: la wo le sun ran ni
1: eto
0: adupe
1: okunji yawe to me
0: e seun oya
1: tin ba e ni pe ko ba won family ko ba won pelu suru
0: ko ba won family yawo re so pelu suru
1: won ba si go
0: e ba
1: won si ko
0: to
1: to ba ti ni good exercise yani
0: to
1: ba
0: ti levi e pe
1: o
0: copy ti fun ni
1: o
0: do lo fi
1: ya o mi
0: bi si to o o ra na lo
1: ami ami o
0: adupe
1: seun e lo e kale
0: e kale sa
1: e seun la wole sun re o lati ke bi je sa adupe eni akoko yen e ba imo ti mi o ni pe boya ko wa mo ni family ti e na do je pe iyawo lusu loka lo se to de je ti court back and to labi ofin awon ton joko la nigba tan se bi awon ye ko wa no won
0: okay
1: kan jo lo sile awon iyawo
0: okay

0: de ko de padara fun won
1: okay
0: ni pa be kan ba salaye bi o fi je kan ma gbo deje kan yanju e kan ba de ti gbo won de pe ofin na na fi se guyawo kan gbe lo sabi ofin kan awon amofin ko de da si
1: oda
0: eni keji to so pe ohun yi se iyawo loko won bo ko be iyawo yen ki lo wi se ti o ba de gbo boya ton ni le si ton lo boya esi ton ba si asaju esi won kan lo fi lo won be kan ma da si so nipa be won olorun a gba koso
1: amen
0: so eni keta na to so pe yawo won o sa fun ti lo se ko be yawo yen to ba de be ti o ba gbo bakan na mi o ti so pe bakan na pe awon family taba won olori esin won ba won lesson kan lo sodo won kan bon da si kan de yanju e olorun ade ba won da si olorun gba fun to ile won ni daru
1: amen adupe esun esun ojo ni teyin na elu e kale e kale
2: e mo de fe ko ni baje o
1: amen o olorun amen
2: olorun e ku eto ko ni daru mo yin lo
1: amen amen adupe esun ya
2: mami damola ni lati tale ku to ni le ba wa
1: esun mami damola
2: akoko yi temi koko fe da si
1: iba
2: eti ti eni to ni iyawo ohun pe ohun fe ohun si ti be amo ko gbede
1: iba
2: awon si jo dawo ko le ni amo ni ko ohun jade abi bo se wi na ko ni ye
1: gele won lowo ti yawo amo lo
2: ma da si e ni ohun mo mi e ti fe da si yu lo la pe eni ni ohun so se ko se
1: ko so won so
2: bo ya se ye la gba gan sura mo ru kan to ka mo lowo
1: be ni
2: to di ko bebe ti ko gbede re to ba je pe eniyan lafani ati sokan to se ki omo Nigeria gbo ka fi mo ru bida ti re toro mi gbona lejo gege bi asukura lo re se so le
1: fi beeni beeni
2: elekeji ti ten to ni iyawo ohun ohun na lo fi lo ko ohun ni be eyan se ibalopo
1: beeni
2: amo ko gba fun ohun mo
1: bayi nisin
2: ko be boyo ni kankan ti nbe nbe ni to ba be to ko ti o gba kona se sita to ko sale fara re kale be ko kun re ye ko bu obirin mi to ba ti be ti ba loju ti o o ye pe ko saburu kankan fun koko mo gbe fun obi gba te pe n ba obirin kan soro ni ta
1: ko ti e
2: won ti se prepare boya la tara be to ba ti ri pe oko won ti be mo na se sita o le pada oro mu ti wada
1: beni
2: ko foko re mara
1: oda oda
2: kona le keta ni ti tente ni kilo e lo se na
1: ti elenketa le ni ti yawo re salai si tomo tomo
2: ti yawo re salai
1: ah ti wa gba gbogbo owo to do won ati yawo ipo won gba won gba lo
2: ki eni ye ko to awon bi yawo lo ko salaye fun won ni tu bi no bi ko salaye ni pe awon jo ni ikan yi ni e to ba ko ti mo ba ti mo ba yonda re fun ni e po na ofin na ni won fi fera won
1: beni
2: ko fe se ofin ko fi to ko ma ba won fa wahala o
1: okay okay
2: ko fe si ofin to titi ti ofin yen oju diamond oni baje mami damola lati sale koto ni le ba wa eto ni daru mo yin lowo o
1: amin olohun amin olohun eseun oju oni teyin na e pe fun wa ri yin pe o elu e kale ti wole o
0: elu e kale
1: eseun la wole sun re
0: ta ku ja de rigba na ni bo kale sa lo sajele mi ru so bo so
1: adupe eseun
0: ozogo
1: eseun
0: e ku eto
1: adupe o
0: e za la koko to so pe on ve yawo ogbo to se ni an joko le ni ogbo wo yawo lo po du me
1: ba on so be
0: ala koko ke o da lo ni le to ko le o ko wo ko wo ko ni be lori iwe le ni abi ji yawo
1: won so
0: ni eleke ni eleke ji ko ma de ke wo ya oko ni o ti si abe kan ta to ti bi ma sita boya lo birin ori to bi so pe kokoko nu le fo
1: hey
0: won e ko yawo lo ti bon bi le o
1: hey
0: kwa ko di fere kan loyun ta to ju ju ta
1: to awon na o so ta
0: won se won so
1: nta won
0: se elekeji to ni e won sa lai si kono lojo ni kono won sa nu
1: amen
0: ko fe si o fe to mo pe si o fe na di fere awon
1: iba
0: ko fe si o fe to
1: oda adupe
0: e ko to e na ti elekeji mo
1: e ti ba mete ta na le ti menu bayi e seun elu e kale
3: e kale o
1: e seun la wole sun re o
3: e se po olowo wa pelu wa o
1: amen olohun
3: a ni ndamu
1: ami ami o
3: eso ti mo fe so ti tun ko mo se da si ni ti yawo re ku tomo tomo
1: eso
3: re to foju o ti fo antu soro komo wule ba won fa wahala kankan ko ye kan bayi lagbara to lohun bi gbese ti wa olohun oba san
1: amen
3: ko ra ko ra gbagba tori iwa niyan fi ro madugo fe o
1: wallahi
3: tori bi tawon eyan ba ri gbogbo wa lati ba ba won ana re fa o ni so mo mi fun pe yin ba o ti eni to je kun gba na pa won jo kole furara re una o ti dara re lebi
1: to
3: komo wule de amara re o ba je pe ngba na pe ibi ti o ti se o le lo o le ti la to se nbe ko ra wa to se nbe
1: ko ju ban lo
3: ko lo wa pelu gbogbo wa
1: ami ami o baba eseun eseun popo eseun elu e ka le lawo le sun re
4: amen
1: eseun
4: o ko me ni o ka se ni o mekaniki o ma fun ni pada wa pada pe ni
1: adupe
4: ala bi ni to ni won ti ya won jo koli bo won so lan gbe kan pe owo yawo won ro po ju
1: eh won so be
4: o ni yawo ni ko won ko run ni fun
1: ni o nti won wi nu
4: eri bi la kai ke mi ti lo ko la kai lo ma de ti mi yawo lo koli ko oko ni won so lo jani gbogbo invite ti ni koli ba won oko ni ma ku lo be iwa ti o wu kayin nanu obo eje leyin oko
1: kabisi olohun
4: watching Kayano, Lubia. Woman, see your bad dear boy along my below's okay. Call a cold corner or one element. Or better, you key your collie, cocoa or put a little, or lie on the daddy cayenne.
1: Cabbies, you know.
4: A fit your bearing on my dinner, get it. Don't know, you leave your long die on it.
1: Ah,
4: a car, you will call bo carrot away. I don't go on my pay out galolo. Oko kan le lo kan wa elekeji to ni awon ya cooperative pe ya wo nku
1: eba
4: to sele yun o ti di oro mo le bi
1: wallahi
4: tori ko si ko bi o si le worst to won re ni to ni la kai danda no mo le bi ya
1: beni
4: to si ni be olohun ti won si da ejo o ti kun o da si gbogbo na kan ni won le ti abusi si
1: beni
4: gbogbo bi tan ti ya won gboro ni evidence re ni ma se ya o gbogbo evidence won gboro ni lowo to ma le be ji ji
1: beni
4: oro ofin
1: beni
4: bo ti ri nu o ma fi ja kun ro le ba awon mo le bi to ba ja awon gbagba nu le ti won fi toro olohun
1: okay
4: won fi kon kaluku lorun
1: beni
4: e ton ba ti yun ti o ba loju tuto won a fi oro ofin to won si le evidence
1: order
4: o mo gbe lowo
1: order
4: Odanun la
1: kain temen. Eseun popo oju oni teyin na eseun. Elu e kale o. E ti wole e kale. Elu e kale. Jan jan wa elu e kale o. Ara. Olombe. Elu e kale.
5: Kola alasuke. Eseun community agun bo le lorin.
1: Eseun baba.
5: Mo fi àwọn àna mi kí mi ní ògbómọ̀ṣọ́ alẹ́ ilé ààrẹ àgbò mi kí mi sọ lọ́yẹ ọwọ́ yín ẹ̀fìgbẹ̀tọ́ yín.
1: Àmì owó ọlọ́run.
5: Ẹ yí lérí ẹni tí ó kọ́kọ́ sọ pé àwọn àjọ kọ́lé lè fi kọ́ fẹ́ dá sí
1: náà. Ẹ bẹ̀rẹ̀.
5: Mr. Lọ́yẹ.
1: Bàbá.
5: Bí yẹn ṣe dáwó jẹun. Ìyẹn dáwó pé sáàmù mi yìí. Kò bá mu kí wọn bá yàn dáwó kọ́lé. Kọ́lá kan mọ́ jẹ́ ìyàwó yàn. Ara àwọn ọ̀rẹ́ àtọ̀rẹ́ náà nílùú ìlọrin ta wà yìí wọ́n jọ kọ́ sítù kan. Àmẹ́ta padà pin kó tó kù láyé
1: ni.
5: Wọ́n rí rọ́ọ̀nù kí àwọ̀ tó dé. Ṣé ìjọ́ tá àmẹ́ta fẹ́yàwó kálukú mọ́ next level tọ́kàn wọ́n padà bá a ní. Ṣé ń jẹ́wé kò pọ́síbù àdúpẹ́ àwa ti bọ́ ń bẹ́ẹ̀ àmọ́ lẹ́sìn ní báwa ti ń bọ̀. Kọ́lá
1: Yẹ̀bú
5: ọmọ kọ́lé kíyàwó yẹn máa bá yẹn fò ókú ẹ̀ sáà ẹ̀ pé olébìrà yẹn gbà díẹ̀ rẹ̀ ẹjọ́ kọ́ ni o. Ìjọ́ tọ́wọ́ bá dé yóò rí ìlú báíbù àdúgbò wa ni pé ẹ pè wọ́n wá pé àbájọ kọ́lé yìí.
1: Kábíyèsí
5: olú. Ìtọ́wà burú jù ní ìsìláàmù la mùsùlùmí là wà. A ní agbára àti fẹ́yàwó mẹ́rin. A ní agbára àti fẹ́yàwó méjì yẹn bá jọ kọ́lé ọ̀lágbára àti fẹ́yàwó kankan lọ bẹ̀rù.
1: Kábíyèsí olú.
5: Torí ó sọ fún ìyàwó òun pé wọ́n bá bí ọ̀dà máa bọ̀. Torí tó ní ẹ̀tọ́ nínú ìsìláàmù yẹn náà ni pé a ilé ilé ìkọ́lẹ̀ gbèsè ẹ wá apátímẹ́ǹtì títí ẹ
1: ẹ
5: lọ gbé fún. Tọ́ba tó wá kọ obìnrin yẹn nínú ìsìláàmù táwa wà yóò orí ọgbà gbogbo owó tó ti kọ́ léòkúlé ohun tó jẹ́ tiẹ̀.
1: Kábíyèsí olóhùn.
5: Ǹjẹ́ pọ́ ya olówó níjọ́ tó wá fẹ́ káàdì owó rẹ̀ yóò kó kó pé ni bí tiẹ̀ sì jẹ́ nìyẹn. Dẹ́rẹ́ ẹnì kejì tó sọ pé ìyàwó òun lọ́kọ̀.
6: On fait simileti on gbariri dokan ikone diamond 88.7 fm
7: ibenu ti mo ni mo ko sile unu adun tutu ara mi dayo ki madam unu adun tutu
8: lasi olohun a ni damu o ekule ni gbogbo te ba ti layo lanfani ati ma bo a
7: unu adun tutu
9: ara mi dayo ki madam
8: ire aje nje dale ifa ti oni fa yin lapoya on gangan la gbeto yi wa fun todun tutun
9: ara mi dayo ki madam
8: eleyi ti yo me ina ku lawujo awon ti won se be ti won text message laaro laaro pe dakun ebun wa a ni ntaje enu nti o tabuku eni julaye oni ki eyan o di eni ti ma toro lowo eyan wa gbo o iwa gangan nilo lati yi ipinu re pada fun todun tutun yi gege be ti mo pe a ni mu nti o ni se ilanfani a ni mu wa fun be ba ti gbohun yi idi egan re ngba mo he ti mo ko ni mo ni gbogbo eyan mo rile de Nigeria pata e gbodo je ninu anfani tin lo lowo yi e ma wo pe kini gbogbo asama tin pa yi ki lo dale lori bo ba fe man to dale lori iwa gangan joko ko gbo fun ta koko iko le fi ri igbesi aye re tuni ipinu to se ti o yi ipinu aye re pada lodun tutun yi o gangan mo gbeto iwa fun ta koko yi bin ba ni nbe fun yin ko ni dun lenu temi gangan fun ra mi o ina ni yo ba bibo ti won ni onikan ni so pe kini kan oye yin na un bolofa ba ni mo ta a je pe in ti o se yin lanfani on gangan ni ngba mo ri le se design your life hey da ba man tan dalara nbe wa light za light eyin go ni hesitate ege mo mi ni pelu pe ni hesitate e ni hesitate lati darapo mo papa kwa ni tori opolopo eyan tan ti ro pa won o le je nkan kan mo nile aye yi gbogbo won papata ni won tin rowo ti bapo tawon na tin se fun molebi ngba won yi ipinu won pada tin won gbe igbesi ologbon ni kete tin won gbo nti le se design your life gbe wa eno la won na fi sajeje ara ni won bi se atole aye won lo di pe won na mili mili won na thousand thousand eni o ti ro pe won le riri chat card 2000 naira ra o wa deni tin mu yan ni 20000 lo si ose eh ri pe kini ohun o ni bo ti je ni awon eleyi e se pe won ni e ma kiri oja ti ba to wa bugba o e ko kale si okan yin pe e ni kiri oja ke to di eni lami lami la ka lawujo pelu okan ojo kan eto itile se di shine your life won gbe wa be ba gbo oko yen gangan won so fun yin nu pe owo ara yin na le fi so nte je ti ese ti dara dada o lo ile to je ti dada ile aye yin o ya so e wo bi ma ni ma fa lo fun ra mi wa light alive ile se design your life o to be o ko ja be o ju be lo ni e je nbe won wole awon to je asoju ile se design your life won ti wa pelu mi ninu yara kulu mo laaro ile ti won o se gbogbo e fun yin e loko kan ejeje a jo ma ta kini ohun sira won ni o eyi ti n ba ri pe won fe bi yan je won fe ju le fun yin e mo na hun emi ti yan yin temi tori ti yin le mi fi wa e gba lowo won fun yin e je won wole alejo mi e ka eku de bi akoko yi o
10: e seun gan olotu mo ki gbogbo ara ile to n gbo mi lomode lagba lokunrin ati lobinrin pe akude de akoko yi oruko temi ni Jimba Jamil ti mo je okan lara soju ile ise Design Your Life International
8: mo fe te so fun wa lekunre lai ni fi gba kan bo kan ninu kini ile ise Design Your Life ki lo dale lori ati pe bo la won mo le de Nigeria o se darapo ma won titin je opolopo anfani ti won ti dolowo doloro
10: eseun gan olotu fun awon to ba npo wa ni igba akoko ti won sese ngbo npa ile ise Design Life International ile ise Design Life International je gbaju gbaja ile ise ti ijoba fi ontelu gege bi ile ise to nba ni ri si oro okowo sise leyi ti a mo si business consultancy bakan na a ma ran awon eyan lowo nipa oro aje won lale ni ma ya owo tabi je gbese ile ise Design Life International je ile ise to nba ni wa ona abayo si igbese aye eni lati gbe igbese aye orun lati ma ri owo na lati ma ri owo ti benu ada ile ise yi sile lati ma ko ni nipa bi a se nse owo jere fun awon ti won ba nwa ona miran lati fi kun ise ti won ba nse lale ni je ko won fi ise ti won se kale gege bi another source of income
8: olohun ile ise design your life inte ti kakale yi olagba o gbogbo nkan yi lawon eyan ma wa kaakiri e pe bo lo se fe je rorun o dabi pe irorun le fe gbede yi o e ba so ni wule wule mo fe kawon eyan mo daada
10: no da fun yin olotu sare eto ta gbe wa fun awon omo eniyan eto yi wa fun awon osise ijoba ti won gba salary to je pe ki salary to de won ti na owo na tan opolopo awon eyan ni won ri owo ti won de ni akojo to agbe to yi fun wa lati fi create oro fun awon omodomo won to wa fo sise ijoba onise owo ati onisowo o wa fa awon graduate to ti pari ilewe ti won orise e ri pe laye igba kan woni to ba kawe re o batare adun ko ko ka o to ba kawe re o batare awo sere re nile o eyun laye igba kan ni awon opolopo awon graduate ni gbe certificate kaakiri lati bi odun marun sisin ti won ti wa di alabuku ni agbole so o ti wa fun gbogbo awon eni ti ogbori re ba ngbe nkan ti le se decide la fi ta rasha na wa fun ni
11: e so kini kan nisin
10: be ni
11: e lo wa fun awon ti o ngbe ori re ba ngbe
10: be ni sir
11: ah se o ngba ori re mo gbe yan ni
10: ah be ni o gbogbo eni to ba mo pe oun ni dada to n fe da nle aye ti owo ro ti to dada na o mo wa gbogbo ona lati ma sare ki lati di olori re ni idi ni e ti o je pe afojuso ile se decide la fi international ni lati mu idekun ba awon orilede nigeria idi ni e ti ile se decide la fi international fi gbe eto kan tan pe akole re ni success pathway kale fun gbogbo eni ti o ba nwa ona abayo si igbesi aye won
11: eni success pathway ba ba gbo itin je success pathway gaga e ti ri pe ona se yori ina ni awon eyan ma soro kan won ni ba o re ni bala ola ki ya send them so won ni si ni pe gbogbo eni o ba setan ati ba le ise design live international to ba setan ati ba won se to setan ati wonu won ati oni jade mo to pe ko ti eni ronu ati jade se en so fun wa ni sin pe ona won ti dirorun lati dolowo dolorun
10: ah e se won olotu te ri olotu kiraketa odola ka si se bi ero da nkankan lati di olowo laye yi olotu formula ni system kan ni e fin dolowo te ri formula yi elomi mo sugbon ko lo elomi o si mo formula yi idi ni e ti opolopo awon eyan fin sise bi erin to fin jeje iliri gbogbo eni ti olorun ba kadara pe ko te atejise yes si number te yi abe pe leri eto yi ah mo kin ko rire
11: eh olorun o e bo ba jemi ni nti nkokko se bayi ni pe ero ba ni soro mi ni mu dani e mu ero ba ni soro yin dani be tin gbo ohun mo mama ni kan ma ti pe ni o e mo pe eyan ma mura sile ngba mi de orire elomi isire orire oba ni bi to wa yo to ma ogbe baba ni ase ni sin amo bi ti oja si nkan to si o lodun to lo ina lo tun ti fe ko ma si ohun bo ba je eyan ti ma ronu pe en tan gbe wa yi so le work fun mi sa o ni tete ni lo si waju o kokko gbe igbesi ologbon igbesi ologbon to ba wa gbe ohun o gangan ni o wa fun o ni akomo na ta so le kan pe success pathway o ni o fun o mu ero ba ni soro re dani ke ma wo ra yin bi igba te eyan wo oro ti o ma je dale bi igba ti nwo lo kan ni o si mu ero ba ni soro dan e ba pe number fun won
10: olotu kin to pe number yen gbogbo eti tin gbo mi mo ki won ku orire ni dede akoko yi tori eto yi ni mo gbo ni bi odun melo kan seyin bi odun die bayi seyin to yi igbesi aye mi pada si dada eni mo je agbabolu nigba kan ri to je pe ise bolu gba ni mo mu layo gege bi career mi to mo gba bolu ti mo pada fe tin bi se bolu ni leyin igba ti mo fi se bolu le olotu ati je ati mu onira fun ota mi nigba na ti ota mi ba ri paper le bayi owo ni o pe ti a ba fe gbo bukata jije mu ninu ile mi atawon iyawo atomo ni lati ma pe ore ati ebi lati je pe a fe jeun ninu ile so igbesi aye ni mo wa ngbe ko wa dun mo mi mo ni lati ra obe sọlọrun ko olodun dakun sanu mi ta ba se adu alamo a mo jo ti olodun ma ngba so injo ti olodun o gba adu mi eto design life international ni mo gbo ti olodun fi se gbigba adu fun mi
11: ero le meji
10: leni mo ti wa lara won top earners ninu ajo design life international lo ni mo ti make millions dara won to ti make millions ni design life international idi ni ti a fi gbe eto yi kale lati fi ko awon eyan ni formula bi eyan se le di olowo oloro lati fi di eni to le da business ara re sile ati lati fi fe business won loju
12: iwo kan gbianju lati darapo mo won ni bi eto yi ti o waye ni Captain Cook Event Center Unity nilu Ilorin lojo Saturday on the 16th May 2026 ta wa yi ni Captain Cook nilu Ilorin bere lati dede ago mewa owuro titi di ago meji osan
10: mo fi da yin loju pe eyin na ma wa lara won to ma dupe fun Olorun to si ja si pe mi si gbogbo egbe yin ba tin na owo eni ba won na gidi
11: ah be ti to lesese yi Olorun o dun mo mi tori mo ma pe gbogbo awon ti won ba le lanfani ati kopa ni bi eto yi igbesi aye ti won na yo yi pada si ti daada ibi awa ti lo le kan ni pe yes teni ka won eyan teun e dakun e ba npe number e ti awon eyan te yes won si atejise yes lasan bo ba je mi ni won ni e ti wonu message mi kale e ti kokko te yes won to lawon to ba tu kokko te yes won to kokko wole anfani kan tun be loto ti won ti pele mi ran kale fun won ti won fun awon yi un ba nte yes won kale ki won wa pe number e ba npe number yen fun won
10: so olotu ka to pe number na si waju gbogbo eyan ti o ba fe kopa nbe anfani eto rire yi 55000 ni owo ticket ti o fi wole amo eyan 75 to ba kokko pe to ba kokko te atejise yes wole ko soju saju nbe orogun ya mi ni se mi o si nbe gbogbo awon 75 to ba kokko pe to kokko wole si ori ero bani soro wa 5500 naira ni office owo wole sibe gege bi nte so anfani to agbe kale fa awon to ba kokko wole niyan
11: ebi o e tin da kini ohun po o ah se awon ti won ba je 75 ni isin ti won ba kokko te aje je yes to ba kokko wole te wo daada te je sira won awon ni isin 500 naira pele la won san dipo 5000 ye olohun o bo ba je mi ni won ni se ah success pathway ina lele ilu oto awon to ba wa te wole to je pe o pe leyin awon 75 fun owo won ti di egberun marun ta ma si 5000 e da ko tete ba release number
10: okay number ti won te atejise si
13: 081 05 31 0323 e tun gbo si 081 05 31 0323
11: number te pin e da kun e ba tun pe le kan si awon kan si mbi dan wa bairo tori phone ma me elomi ni o lo elomi phone oko re ni o se ma dupe pe baba alagbaje sare fun mi phone yin toro fe kopa ni bi eri re e ba tun number e pin le kan si
13: 081 05 31 0323 e tun gbo si 081 05 31 0323
11: e seun gbogbo nti ati nso lati ekan yi ta mu wa fun yin lati le se design your life international o ni pe odi olowo po n sise ijoba ko mo kopa ko di olowo ko ni business re to nse ko mo kopa ebi jo ni maruwa ni maruwa tin se ti to mi je ko to je o tori n to fi ile domo aromo domo re ti won je nbe ti o mo je anfani ti awon mo lebi re o tun ma wa we ninu re to je pe won ni le we tan titi aye raye ina lo ye ka won o fi ile o ma wa awon baba tan ti lo eri awon mi ni si won la won ja sile ile ta won baba won fi ile ni won ja si kini won na fe fi ile fomo darapo mo le se design your life international loni ko le ri ogun ayeraye file fomo re e wo e la ku number yen se e ba tun pe fun won si
13: 081 05 31 0323 e tun gbo si 081 05 31 0323
11: oda number un ina le ti gbon airefun ta le meji gbo mi daada airefun ta le meji e kan ina ni elomi odun to koja ah olohun o ba won ti seto le radio ba seto ta bayi e mo gbo e dakun a ti jeun ni a ti se gba ni ngba o je pe nta ba gbe wa fun yin ti o se yin lanfani e tete mu ibi la tu gbede yo ko ba da ko tete ronu jile ko darapo mo le se design your life international ki won na o le di eni ti o ma fun yan to wo ri o ma wa loke ti o ni ma wa anile mo ni gbagbo e dakun e ba ngba won tan gbo wa niyanju e ba ngba won ni mo gbogbo won tan gbo wa nisin e ba ngba won ni mo
10: gbogbo ara le to ngbo mi adura elomi ti gba ti pe but aina kesi ati idagunla lo fa elomi ni soro ton ba gbe en to ma se elomi lanfani ta dare o fi gba e pe mo so pe ngba ti mo toro lodo olohun pe ko sina fun mi ko sina fun mi eto yi olohun lo fun mi iwo to ngbo mi bayi olohun ti fe lo eto yi fun lati yi igbesi aye re pada nu odun tuntun so tete tara ko mu phone re ko te message yes si number ta so kale ni
11: ah e seun gan gbogbo eyin ti e ngbo wa fun dede akoko yi ki dun ko po soki lo be oge o ati se ri ire si ni to nso pe ko je ojina hun ati mu wa si dede owo arowo to re bayi iwo lo wa ku ko pinu mo fe je eyan lodun ni mo fe wa loju kan ni o wa lowo re o titi gba mi te tun mo lanfani lati pade mi lori akanse eto yi envias ko so fun pe ile ise design your life international awon lo le yo kuro ninu osi ti won si so do loro

0: la wole sun la bala so sita
1: elu e kale o orko mi neni tolo mo mo fe so sita ni o
0: se eni to ba dake tara re ba dake ni
2: mo ba ya nkan to sun mi iku o se ku fun mi e ku iku o mo fun mi lati ni kin bi kan je
3: mi o ma boju ogunlaye o ba ma ti mura sile
0: mo dake ma fi ronu para re
4: ejo kini ti won ste bi mi pe awon mo to bi fun mi gan iku ira ti won wa
0: gbianju ko so sita lori eto lawo sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede
5: walari won pejo ami la fi sheke
0: lawo lesun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo segun Tuesday ati ojo bo Thursday
6: e kale o itoyin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba ifonju tada wa ninu itojuko lawo lesun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

0: la wole sun la bala so sita
1: elo e kale o orko mi neni tolomo mo fe so sita ni o
0: se eni to ba dake tara re ba dake ni
2: mo ba ya nkan to sun mi iku o se ku fun mi pe ku iku o mo fun mi ni lati ni ki n gbe kan je
3: mi o ma boju ogun laye o ba ma di mura sile
0: mo dake wa fi ronu para re
4: ejo kini ejo wa n ste bi mi pe awon mo to bi fun mi gan iku era ti n wa
0: gbianju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo isegun Tuesday ati ojo bo Thursday
5: e kale o eto yin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju tada wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.